0: Kuila ka ba? Maro ni
1: Dunay tutorial no?
0: Oo, oh, nay tutorial ana.
1: Mm. Now balikan nato ni Katrubang Alan ang mga punto diri karon nga ato ang ginalantaw ba sa nag-question nga nitambong si Vice President Sara Duterte gumikan kay pressured na ni
0: nagpa-relax lang
1: ko daw. Na ni spiritual nga guidance no? pero sa tinod
0: si
1: lang
0: si Falsis nag-post na. Mga ilang simba na lang daw. No? Eh lima ka pati pagsimba, hilabtan pa. Wala na din katungod na ni.
1: Wala na din katungod ning mga kuan di kining mga tao nga gitaral sa pagsimba. Now, siguro kani si Palses kay abogado man ni Katrubang Alan pero under suspension man ni siya sa Supreme Court, no?
0: Gi-file ni siya.
1: Gi-suspend. May nalang gani kay wala sa gi-disbar.
0: Suspended na gyud ni.
1: Suspended na. Under suspension ni siya karon.
0: I think parang
1: usa ka tuig,
0: disbarment.
1: Usa ka tuig ni karon nga suspended siya. Gumikan siya mga harsh nga mga commentaries nga dili batasan sa usaka bugado.
0: Yan,
1: Now, kung atong lantawon Katrubang Alan no, nagpabilin kini karong kuan ba kanabang libre ang vice presidente gumikan kay wala pa may na conviction nga gipakanaog ang court.
0: Dili pa ka maka-question na
1: kung gawas basihan na to kaning mga legal nga mga basihan, ang konstitusyon na to sa Pilipinas sa nagtugot og impeachment process pero wala nagtangtang sa iyang katungod sa pagtambong sa unsa nga mga aktibidad tungod lang kay duna si under trial siya karon sa impeachment court.
0: Ayon.
1: Now duna gining ginatawag na presumption of innocence paghihapon diha karon sa impeachment. Technically ang impeachment dili kini criminal case sa Katrubang Alan. Pero doon ay mga prinsipyo nga fair trial o due process. Although, political trial ni Katrubang Alan, no, pero maghulat na karon sa ihap sa mga senador kung pila kabuk mubuto ani para sa conviction sa vice presidente. Manglupad na ko'y malita niya.
0: Muna ay ito ang nakita o napansin ka ng mga tropa. But anyway, ito na yung sumpayan Katrubang Briggs, no? Kaya mag-break una ta. Sa ito nga pagbalik mga tropa, dahil kita na ito ng another na po ni, World War na po ni, ha? Kung na ay World War si Sara o si Ate Claire, yun na be professional.
1: Si ICC.
0: Si ICC. O sige tumini sa ICC ni Claire Castro, ha?
1: Impacta Claire Castro.
0: Impacta Claire Castro. Binakon, Inday Claire Castro. Kaya mga katropa, magpatawag ta para sa one box of coffee, 0969-3-0537 after sa tuang The Secret of Health, mga katropa. Standby ta, ha? Alas 8:05 na.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
5: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health. Santo Blas Gold.
7: Ako si Don sa Kamaestra.
8: Magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko unsa ay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santo Blas Gold.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
11: Xanthon Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sugay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos naa ko'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie di ini taga-Panabo office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Xanthon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Xanthon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Xanthon Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
14: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GUN.

0: Bakla Reksana.
1: Exciting!
2: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan! Di ka mabiyaan! XFM, katropa mo! Pusay!
5: Pusay! Ay, doon na kita ay 18 minutos na palabay sa ika, alas 8 sa buntag, mga katropa. No? Sa ito nga gisaad nyo kaganina, o na sa ito ang isgutanan karo mga katropa, kay gira na ang sa Pilipinas, gira sa matag pulong sa duha ka mga banggitan. Si Tariela versus Pulong Duterte. Dita karo mga katropa, sa inyo hapon ba nga gusto nga makapangapi karon mga katropa? Gusto ba mo, santong plus gold? Kay kung di mo gusto og Gcash mga katropa, kini atong Santon Plus Gold, mas mahal ni sa GCash ni kay sa mga kani nakatilaw na ani mga tropa, tag 250 biyan eh. O nya mga tropa, kung sa mga listener nato ni, pwede rin ihatag na itong 220. Diba? Pero pag diri mo sa bulsa ina mina mga tropa, libre ni. Kung makatubag ta. Ang atong pangutana karon lumbaan na ilang tagtawag mga katropa sa 0969-3-0537. 0969-3-0537. Alang sa usa ka box of coffee mga katropa. Kay Biyernes man ta karon. Nagunahon na pa kong ipangutana, oy. Nagunahon na pa kong kunsay ka na ganing medyo sayon-sayon nga lisod-lisod. Based ato ang nag-iskutan nga topic mga katropa karong nga mga panahon ako nakapaminaw mo, ha? Okay, dirita karon mga katropa sa pangutana. Ang pangutana. Siyempre ra kayo, pauna na lang. Asa man nagsimba si Inday Sara Duterte ang atong vice presidente? Tawag mo sa 0969-3-0537. Kiyapo! Dito ni mga tropa sa Bulacan. Nagsimba dito sa Daheg. Tawag mo mga katropa 0969-3-0537. Samtang nag-agreet na din mga tropa. Nanitawag din mga katropang Briggs. Tikin si 0058, ha? Naka-silent pa ni mga tropa kaya muna yung ituyo ni. Pero di na mo madungog ang di na mo madungog inyo ang dial, no? Pero nakita na mo din nga ni Aper ang number ni 0058. Ato sa ningi kuan be. Hello, may buntag. Hello.
6: Hello, good morning.
5: Good morning. Kinse pangalan, taga-asa o gaunse atraso? Ay, si Dangs. Mayong buntag ni mo, Dangs, ha? Kasi katapan ni mo na, Dangs. Na, delikado na kay ikaw ra diha, no? Basig na kay katapan nga di mo makita diha. No? Anyway, thanks. Asa man nagsimba si VP Sara sa imong nebalan?
6: Sa San Pedro Cathedral, Sir Alan.
5: Ayun. So, with that, congratulations ni mo, ha. Unsa man Gika si mo, ha, o kape?
6: Ay, kape lang, Sir Alan, kay gusto kayo na mo na itilaw ang imuhang coffee.
5: Oh, yan. Pwede man po tagang ang Gcash para mo palit kang kape. Kape na gyapon. Pero, nanatay kape ng daan, Andre, ha?
6: Oo.
5: Para makasuri po ka din sa tuang studio, okay? I-text ko sa imuha nga ako to si Kua nakadaog o kape para ma-record na mo din, ha? Kaya wala ko'y papel o bullpen karon sa akong panghawakan din, ha? I-text ni Derek, kini nga number nga imuhang gitawagan.
6: Yes,
5: sir. Okay, salamat kayo. Kisa may mo i-greet karon diya?
6: I-greet lang na ako ng akong customers din sa akong kalanan.
5: Mm-hmm.
6: Tapos, kaya sa akin doon, no, nagtaon.
5: Mayong buntag mo na, ha?
7: Good morning!
5: Onya, na kay Bulalo daw diya? Kay paborito na ba ng Bricks Flores?
7: Good morning!
6: Mga lutong bahay, wala may bulalo.
5: Ah, okay. Oh. Pero naay ka ng batong, paborito na to diyan, mga gulay-gulay.
6: Naalaway yung ampalaya.
5: Ay, kalami. Sige, Dangs, mayong buntag niyo mo diyan. Oy, hala, salamat kayo ha og maimbuntag nyo din ha, no, mga ludi na to diha. Sige, regards lang ko sa tanan nga mga naa diha karon sa imong palibot.
6: Sige po, Sir Alan. Thank you kayo.
5: Congrats. Ha. Gusto niyo sa kape katropa ang brisket para mag-inom sa satuan nga kape. Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kay ang aton Santon Gold Coffee Mix luna kini. Glutathione oga collagen oga packed with the mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa mga katropa. Powerhouse blend need to fuel your day. Kapanti kayo mga katropa nga makapanghatag o ka na nga isa ka box of coffee nga tukang dunks kay sponsored by Brice Flores. Kita mga katropa ha, lipay na punta kayo na napunta ay stock na rin ka na mga katropa. Pwede mo magkapalit rin sa tuang sibihanan personally and suruya lang rin sa tuang broadcast avenue. Tapad lami sa ubang mga station rin mga katropa.
0: Basta naitom diya nga gate nga mukalit lag tingog.
5: Open
0: na dayo na. Open na pinakalit diha.
5: Open na pinakalit diha mga tropa nga imo lang wahingon nga wala kay di pa kakahikap imo lang wahingon ba. Ngala ko to isa ka kauban nako kuyawa jud nimo ka high tech na yung ala no kay naka-restore ni yung kamot ako man diyan ka tropa bricks ba diyan na nako. Wala siya kabalo ba nga nag gipislit. Diyan na ko siya. Oh kuyawa ni naka oh mo na naka high tech ang tuang kuan karon. Ni able mo na. Wala ko niya kung bata ba kay
0: remote control na nga mag-bus lang gud mo diha dunay buzzer ko andiha
5: dunay gasa diha nga ni action ako cut oy
0: inalak ni diri sulod na off
5: dili yun mo ko na anyway mga katropa no dunay kita 24 minutos na palabay sa kalas 8 sa buntaga unta utang nga Gloria Malala Apilo and Alister Gonzaga good morning. And sa uban din na mga tropa, congrats no, kay Dangs no. Katropang Bricks, unsa man ning duruha? Ato ni siguro ning ipa sumbagay na lang to ni duha, pareham ni kadakog lawas.
0: Ato kaning kwan, tauran ka na to kwan ni boxing gloves ning duha
5: katropa. Pahungaway ba mura bag si Basti og si Tore nga nanghagit kang Basti og kanang sumbagay. Dito kay... lang siguro ni sa Arenita.
0: Asa ni sila gusto magboxing? Diri sa Almindras gym na lang.
5: Oh, sa Almindras kay baluarte na to ni, di ba po? Kani si Pulong Duterte mga tropa ang atoan ning gipasabot. Si Pulong Duterte og kini si Rear Admiral na rin ni karon dili ni Commodore ha. Rear Admiral si Tariela. Kay unsa ba tong litis nila nga pag World War? Kay niingon magud ni si nag-react si Pulong mga tropa sa kang DND secretary may kalabutan atong ingon niya nga katong mga nagasuporta ng mga politiko sa China kung namatod pa
0: mag-resign.
5: Ni react si kuan si Pulong ingon siya nga nagkakaom siguro ni bulat nga panos. Todo rescue karon diri si Tariela. Sila na karon nang saluan ay istorya. So, amo to ni patol si DND secretary katropa nga Bricks no.
0: Ang tinubagay nila din hikaron pa sa bagay si DND secretary nakaibalo na sa istorya no murag kuan ba. Tanaw na to karon kung wa bay kuan no duna bay buot ipakita lang ngadto sa publiko kining si Rear Admiral Tariela. Tariela.
5: Kisa ni pangalan ang first name niya?
0: J. Tariela.
5: Okay.
0: Unya hantod ni abot sa punto nga kung inspeksyon nun daw kung i-check daw ang ilang mga scholastic records mas nindot daw siya og record. Sa eskwelahan.
5: So naana sila
0: ikaw. Naon na to katropang Alan? Lio na to be.
5: Sige daw be.
0: Tale of the tape aning duha. Katropang Alan.
5: Sa red corner ta. Tale
0: red,
5: of the tape.
0: Red corner. Red corner. Rear Admiral J. Tristan Tariela.
5: Ayan. Sige daw be. Sa may imuhang ika...
0: Military and Basic Higher Education. Wow. Iyang nakuha sa Philippine Military Academy PMA. Ngayon pa din karong katropang Alan, recognize siya as part of the PMA Class 2004. Pero doon ay note, during this World War, Representative Duterte publicly brought up an old controversy alleging Tariela was discharged over unresolved cheating inside which Tariela dismissed as old news that he has long moved on from. Na-dismiss mag-unis siya sa kuan? PMA? sa PMA.
5: Ah, dismissed sa PMA.
0: Oh, kaya nanundog. Nanundog. Bawal ba yun? Bawal ba yun sa PMA klasa sa pangalan niya? Manguan ka, mag-cheat ka, manundog
5: basta,
0: ka.
5: Basta-basta niya nga tail of the tape ni.
0: Oh.
5: Kailangan nag-cheating.
0: Sabi niyo mo ka itong pangalan na a month before the graduation rights nila, natanggal ang usa ka kana bang for graduation na unta. Sakita kas buot ato katro pangalan
5: no. Basta-basta na og kana nga teletype na. Lisod na kung matanggal ka.
0: Master degree nakakuha siya og master degree sa nitiwa siya og eskwela.
5: Nitiwa siya.
0: Sa okay. Philippine Merchant Marine Academy sa PM, sa kining kani sa mga seaman.
5: Maritime na siya.
0: Maritime school. Dito ni sa I think sa Cavite ni siya katro pangalan no.
5: Okay.
0: Natapos niya ang iyang master policy studies sa og national graduate sa Institute for Policy Studies GRIPS sa Tokyo sa Japan no sa Japan Coast sa Coast Guard Academy natong 2016.
5: Di ba sa basta ha.
0: Doon na po siya doctorate degree po siya. PhD ni siya katro pangalan no. Sa JICA siya na Public Policy Leadership Program.
5: Okay.
0: Onya direta karon sa green corner.
5: Yeah.
0: Blue corner ta, blue
5: ika
0: corner.
5: Ika sa ang red corner ato ang delikatan ang sa green corner. Pulong Duterte.
0: Background. Gikan niya sa Davao City ng mga institusyon sa learning niya sa primary school sa padulong na ngadto sa business, finance and public administration. Primary and secondary education. Completed niya sa high school education niya sa Philippine
5: Women's... Nahuman good niya yung high school!
0: Sa Philippine Women's College of Davao. Graduate kini siya niya itong 1991. Sa high school, katupangalan. Unya, sa niskwila ni siya o Bachelor of Science in Banking Finance na awa niya natiwas. Sa University of Mindanao nitong 2002.
5: Nga nangopya po?
0: 2002. Wala gibutyag diri. Pero naka-master's degree siya na kumpleto niya.
5: Naapoy master. Puro ni mga master diyan eh.
0: Nitiwas gid ni siya dito sa laing eskwelahan siguro katro pangalan.
5: So duha. Hindi maka duha, duha ka master ni.
0: Master's degree kung wala ka ka-graduate sa kolehiyo.
5: Siyempre, kay mura na siya ganang nagpadugang kasi mo ang credentials.
0: Nakumpleto niya yung master's degree in public administration sa University of Southeastern Philippines ni atong 2009. Dayon, nakakuha pa gini sa doctorate degree.
5: Doctor po?
0: Nga na earned niya ang Doctor of Public Administration degree gikan sa Lyceum Northern University, Northwestern University sa Dagupan.
5: So, tablan na duha ka master, duha ka doktor.
0: Sa Dagupan City, 2015. Doon na po ni siya technical training.
5: Ayan.
0: Kini wala siguro ani si Tariela katrupangalan.
5: Sa training, ha?
0: Okay, kibalo man ni siya mo palupad o helikopter o aeroplano.
5: Okay.
0: Si... Representative Paolo Pulong Duterte.
5: Kanya mo ingon po si Tarila karon. Kabulo po kamo drive og ganang barko.
0: Mo ingon mo siya karon nga barko, tabla.
5: Di ba ko kay bawo mo drive og barko.
0: Now, dirita karon ka trobang ala no. Gusto tong ato mga panlantaw karon kung nakita nimo dito asa ba ginagsukad ning ilahang World War. Ang World War nila atong na matikdan nga dito gini nagsugod atong pahayag ni DND Secretary Chudoro nga kadtong mga
5: Tainon,
0: public
5: politiko.
0: Official nga dunay kulay nga China kung moingon ta pro China siya dapat mangresign na siya.
5: Mangresign. Harsh po keto pagka istorya hapon.
0: Ingon karon si Kuan Bay Pulong Duterte ba atong nakuan sa amo ni pagparesign na nga kuan man gibutuhan man sa mga tao. Umay lang gina-appoint ka parehan niya nga undersecretary secretary sa DND nga appointed lang pwede na siya mo resign. Kay wala man siya tulubagon nga to sa iya mga constituents isip mga butante. Now, mo na karon ang sunod nga pamahayag ni Pulong ni gawas sa iyang pamahayag nga nagsaway siya pinaagi nga to kang sa paagi ni Rear Admiral J. Tarila.
5: Yan.
0: Sa paghisgot dito karon sa West Philippine Sea katropang alan. Mga katropa, ingon siya nga angay nga gamiton sa Nagpagula man gutok statement si Tarila bang bitaw dapat mang resign mo kung kamo pro China mo.
5: Ni oyon siya ngadto kang DND secretary.
0: Nagtrabaho dili man ni ang kwan ko no, ang interest ko no, trabaho ko no, sumala pa ni Tarila nga ang trabaho, ang interest nato diri karon sa Pilipinas dili sa Pilipinas, China.
5: Dili sa China. Okay.
0: Now, ang tubag ni kwan ni Paolo ni Representative Pulong Duterte. Dili paagi ani admiral. Admiral no? Ang paagi ani mao nga diplomasya. Likayan ang pagdemonize sa China.
5: Okay.
0: Bisan o ga
5: iyang kanang bombahan na nila katuro bang
0: bridge. Bisan o ga gibombahan tahala kuan lang gyud kanang pakita lang yung diplomasya. Negosasyon. So doon na po yung punto, katuro bang ala, no?
5: Na po siya yung punto.
0: Yan, itubag man po ni Starila, ingon po siya nga, pinaagi sa social media niya karon na katropang Alan, sakit-sakit manigod ihang storya god.
5: Daw, sige daw.
0: Ang iyang reaction dito sa iyang punto, bakit ako ang kinagagalitan mo? Gayong China ang nanggigipit sa mga Pilipino. Pro China ka ba, sir? Sabagay, pangutana naman ni noon eh, murabag dili man in direct, indirect man siya nga accusation.
5: Okay.
0: Batok nga to kang
5: nga Pulong Duterte ko, nga dapat labanan man nato ang ato ang mga gipandawdaog ng mga Pilipino. So pro China baka murag broad mangod kayo siya katropang BRICS ba. Kay kumingon kag pro China, the entire government of China imuhang nga gidapigan. Ikaw pud kaya kung ang problema lamang sa West Philippine Sea, problema ba kadi sa entire government sa China? So murabag ka na kayo, makigira na ta tungod kay na sa Pikas bayan, sa Pikas side na to, naipit na ta diri sa WPS. So murabag kang kung moingo ang pasabot ni Tarila na, Tarila, no? Ang pasabot niya kung mag pahayag ka nga murag pabor sa China, pro China na ka. Unya sa mitong baga ni karon ni Pulong.
0: Na ato ang lantaw ani katropang
5: Alan. Dili man daw na mao daw katropang BRICS nga pro China.
0: Ang gusto ni ang gusto ni Paolo Duterte katropang Alan sa iyang punto ha. Mura ni siya debate. Sa iyang debate nga dili ipakita ang timper sa sa away. Sa kumbaga sa physical nga war katropang Alan, gira o gira sa sinumbagay, dapat ang buksingiro dili timpirado, dili sa tempered, no, dili taas ang iyang kasuko. Kay kung taas ang iyang kasuko, pildi siya. Mawala ang iyang defense. Mo ni punto karon ni Duterte, ni Congressman Paolo Duterte. Now, ingon si Pulong nga ang iyang gibugaton da karon sa iyang punto nga gikinahanglan unahon usa ang diplomasya og likayan ang sobra nga retorika batok sa China. Samtang ipadayon gihapon ang kining pagpanalipas sa soberenya, ipadayon.
5: Padayon na wala man nagikunga, di ba?
0: Kaya sayang sulti dito nga diplomasya plus kwanta karon kanang panalip dang ginato atong soberenya. Lahi man pud ang tubag ni Tarila.
5: Magigbatok yun.
0: Sayang pagtanaw mao nga sa ang maong pahayag makabinipisyo nini sa naratibo mao man ang China katropang Alan. Busa iyang ipangutana karon, ikaw ba sir taga pro China ka ba
5: nito?
0: So
5: murabag sa
0: halos na. Halos ingon na lang niya nga kung pro China ka, resign na. Kay ingon man to si DND secretary nga kato mga pro China dapat magresign na.
5: Na man to siya tubag pod ato nga dili man may solusyon.
0: Na kini mga puntuhan nila katropang Alan, no? Wata nagsulti kung puros ni sila mali ning duha. Kay puros man ni kuno nagapanalipod, no, sa ato ang soberenya, nagapanalipod sa ato ang claim di karon sa West Philippine Sea o nagapanalipod sa Pilipino,
5: sa Pilipinas. Nagkatawa lang ang mga inchik na ito, ana. Silang duha. Nagkatawa lang ang mga inchik, ana.
0: Kaya, parang debate man yung, ano, pero, kung timbango na ito katropang Alan.
5: Binata na po kayo na nilang debate katropang BRICS, no? Kaya kung tanaw na ito, yung pangutana na karoon ba, kung kinsa yun ang sakto niya doon, ha?
0: Yan, yeah, timbango, sa itong timbang-timbang din katropang Alan, sa itong mga punto, ha? Now, Diri karon sa kay Admiral J. Tarjila, nakapataas kini sa international nga suporta sa Pilipinas.
5: Mm-hmm.
0: Pinagi sa pagbutyag sa mga insidente diha nga nahitabo sa West Philippine Sea.
5: Bitaw. Okay.
0: Nakatabang usab kini sa pagpakita sa mga ebidensya sa mga aksyon sa China o pagpalig-on sa posisyon sa Pilipinas.
5: Mm-hmm.
0: Ubos sa international law.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Motong amigo kesla ni Mr. Powell. Mr.
0: Pero Powell, ang limitasyon ba? Pero dunay limitasyon katropang Alan.
5: Mm.
0: Dunay limitasyon eh. Mas musamot ang tensyon sa diplomatikong relasyon. O dire karon nakapunto si Congressman Paolo Duterte.
5: Pulong.
0: Mm. Halos mo ingon na lang po si Congressman Paolo Duterte giingnan tabitaw ka Tarjila. Ikaw pataka lang po kag ngal-ngal diha.
5: Okay,
0: musuko na may hinong kasako.
5: Sa karamanggo di magyuta pwedeng musungag, no? Mm. Magpailob ta.
0: Diri karon sa punto pod ni Representative Paolo Pulong Duterte, mga kaigsunan, nga naghatag kini gimbug aton sa diplomasya og negosasyon. Aron nga likayan kini bang escalation sa panagbangi nga maabot musangko nga tusgira, dako na nga relasyon na madaot ng relasyon sa Pilipinas o China sa aspeto sa ekonomiya o regional nga kalinaw.
5: Actually, kining duha
0: kung mayroon kang ekonomiya, magod katrupang ala, no? Ultimo ka ni US gasalig magani sa ekonomiya sa China, kita pa karong Pilipinas nga third world country.
5: Karon manggod ba, nag-istorya si Trump nga to kang si Jinping. Unya, kini po si Tarjila, magsigi o kanaganin pa si Atab nga muraga, mudistansya ta sa China, kaya lagi ang ato agyong pro-Pilipino ta, kung ato si Berenia, kaya ang iyang ipakita diha, giilugan na ta, niya, unsa man ato karon si Trump, nag-istorya man lagi kang si Jinping.
0: Onya, kaniya to ba man sila nag-away nga ingon si Trump ba kaniya to katupang alan nga ay kamo mga American na company sa panguli mo diri sa Amerika.
5: Onya, ang gihimo ra ba sa China karon na sila sanction pod. Balos sila nga to sa mga negosyanteng tawag aning Amerikano,
0: no? Pila to ka persentong
5: gitaasan, gitopngan nila tong
0: parang 300% yata ang Amerika eh.
5: Dako po tayo, maingsa mulabaw pa mi sa Amerika. So, kaya nabahin mga tropa, ninaog si Trump, magiging istorya.

0: Eh, kanya-kanya, doon na yung mga limitation eh.
1: Dahil limitation eh.
0: Ayon ka ba, Katrupang Alan, kung sa mga possible limitations dito sa statement ni Congressman Paolo Duterte. Ang mga kritiko na ni, kung diplomasya ang kanunang ipatigbabaw ani, unya, tapos wala tay defense of action.
1: Na. Disbalance na.
0: So, mamahimong dagmalan yapon tas China des kadagatan.
1: Disbalance. Dapat musukol ta o dagmal, pero at the same manner, naputay bilihok para sa diplomasya.
0: Ang punto din ni Karon Katrupang Alan no para sa resolusyon sa ilang bangi simple ra man eh. Magatubang ragud mog usa ka lamisa. I-plaster ng inyong gustong mahitabo. Kung gusto niyo mahitabo na ingunani hisgutan niyo ng duha para nga kamong duha okay ba nga mo ato ta tubangon nato Xi Jinping o dili. Sulbad ang tanan.
1: Isa pa nagsigita og kanaganing World War aning duha ba nagsigita tutok kanila ng duha. Wa ta kebalo katropang BRICS nga ang tagiya di simo luna kanang taga China na kwarta na kanang na mapping na tabang mayo ba na gani koy nasagap karon nga impormasyon no, mga katropa na mga inchik karon diri sa tuwa sa Pilipinas no kanang lugar sa Luzon, Visayas ug Mindanao na malit nag yuta sa mga area pa yun nga matawag nato og potential gani kung magira na ana din sila ilahapod nga ikasukol na nanay ilaha nga murag ka na ganing strategic place ba
0: doon na sila landing pad
1: na ana ila
0: mag-mount na sila dito kung say gusto nilang imount
1: wa mata ka balo kisa ni namarito yuta na to diri nga di maginik hibaw mo tagalog ring uban sawa lang og kana ganing mga Pilipina o Pinay igamit ta siguro di magpaila pero dito mga katropa ni, nagkuha nag mga strategic place duol ra ba sa mga kampo sa sundalo ra ba dapat mahibaw ani ato mga sundalo
0: okay sa mga kana kay nga mga Chinese sa Katrupang Alan nga nagpaka Pilipino di ba nasakpan diri Santa Cruz sa Davao del Sur
1: kana
0: kay mga birth certificate dito nga gipangalan ni Alan Abais pero dai insik dito
1: so naghupot
0: na sila tingala tong estudyante sa Ateneo nga tanong do naman koy second unsa ni si kini bang tao dia nga naaram ako din iskwila sa Ateneo.
1: Naman ganit din sa Uyanggurin na namatay na. Tingala pa, ang isa na po ni Poli, parehag pangalan, bata pa. Gihulat na po ka na sa mamatay.
0: Kaya mga insik ang pangalan, kugihan kay mga tuks minteryo ba? Namatay si Kuan, si Ador Luy. Pulihan ko ni.
1: Pulihan niya pangalan nito. Nanapod, pari-parihan ni. Parihara po mag-Indian da. Sing ka nan.
0: Babae may niya to dito. Ilisa na to ni Adorasyon Luy.
1: Delikado na mga tropa kay kung ingon ani manggod nga naa na sila gi pampalit nga mga yutaan sa Tuadiri nya tapos strategic place din siya mga tropa kung magagubat na dali ret ang Pitlokon. Example ana katong dadakpan sa Zamboanga. Katuganing nag-eskwela pagka pilot. Una jet fighter di ay. Kwanto siya kanaganing
0: piloto sa kinibang piloto sa mga warplanes.
1: Jet fighter sa China. O nga, nag-eskwila o piloto kunuhay dito sa Zamboanga to area. Karon ka nadakpan ka tropang BRICS na trace dito nga, uy, nga naman nga naingon ani. So, buti pa sa bot, kita nagsikitag bagulbol, sila di ay naghimo ng mga strategic na mga action.
0: Nakuha silang idea dito sa Pilipinas nga, bitin kayo ang Pilipinas sa 20 years away ang Pilipinas compare sa China.
1: Ang ilaha dito, dili pa push button, kanang manubila lang yapo.
0: Makainumdum na lang taga-trupang Alan o paunsang ang Pilipinas sa during sa Second World War, no? Nga nakatabang Second World War. Nga nakatabang ang Pilipinas nga to sa China. Dihang gilusob ni silang todo sa Japanese sa katropang Alan. Kaya giang ko na ba ini sa Japan ng China? Pila katuig ni silang gidumala sa kuan, no? Gikulunay sa Japan. Ang Pilipinas usa sa mga exit sa mga kuan nakipaggubat pod ang Pilipino ngadto sa mga Japanese para nga dili makonsentrate ang gira dito sa China. So mo ni usa sa mga pamaagi nga natabang sa Pilipinas dito sa China kaniadto katropang Alan.
1: Mo nang ang China nahigugma sa Pilipinas.
0: Mo nang nahigugma unta pero sama man ani nga dunay bangi nga galing ilugan ko nila ng West Philippines
1: kay ilaha mo kung paghigugma dala ko pagpangangkon.
0: Ikaw matugot ka nga ini Palawan ilaha na. Nga di na takaligo dito.
1: Di na lisod na kayo no kay makikita ang gitaga ng barko sa Inchik dito. karong isla ang Palawan.

0: Amo amo na kana apil na sa thin dash line. Mo na nga naipunto si Tarila nga masuko ana.
1: Nine dash line pa man to kanya to. Nine dash line wa man apil ang Palawan ani og kinibang Thailand. Thailand kining Taiwan.
0: Taiwan.
1: Ato himong ten dash line.
0: Ten dash line na.
1: Para nga masod ang Palawan ang Thailand masod nagit ato ana ginitanan.
0: Ginat ginat. Diya ta lupig niya mga tropa kay Outcast lang muhimog mag istorya. Wala jutaan ni mga tropa. Pero kinindruha dapat matambag gani kay puro man yung mga bagitan. Mm.
1: Doon naman sila mga puntong duha ba? Sa mga punto ni Tariela, dili ingon nga...
0: Di mo pwede ipadaplin.
1: Hindi mo ni pwede ipadaplin eh. Kaya doon na po'y rason, doon na'y katarungan nga. Dili ni pwede nga daog-daogon na tadiri, bumbahan ta nilang tubig nga eh. Abi kay gamay kay taga kuan, gamay kay nga tong barko kumpara sa ila. Daog-daogon na lang ta. Nya, ingon po spulo nga, ayaw lagi, dili lagi kayo nga kuan, magsigiga, kuan, baka napakita sa imuhang high blood ba, kuan kay ka kanabang high temper kay ka. Kay ga sobrahan ka kasuko pil dita.
0: Kun dito katropang Brace no, I stand corrected ha, Mongolian dito daw mga katropa. Mongolia National nga giila sa mga otoridad nga lisensyado nga jet fighter pilot sa People's Liberation Army Air Force o kining PILAF sa China. Kato mga Mongols national nga mag-eskwela kunuhay dito sa Buanga ba to o piloto.
1: Kini mga Mongols mangud katropang ala mga Mongolian, mura mo ni mga Chinese gud ni sila gnaong.
0: Bito no.
1: Pero dako kay sila kanang ang Australia, part of Australia na ana sila dito. O kining I mean
0: sa Malaysia ilahapod mga Mongolian magdagway dito.
1: Tawag ani ang dili Russia.
0: Russia.
1: Sa Russia. Dunay mga Mongolians dito kay kaniya to sa panahon dai katrubang alan nga sa gubat nga grabe ni sila kamangtas ba og kuan ba panahon nga mangilog ni sila lugar. No kay masakiron gyud nila gyud daga mo nang daga na
0: kay
1: sa history
0: daga na kay barbaric no
1: Mongolian masakit daghang kayo.
0: Barbaric na sila na known sila atong time no sa Stone Age pa to siguro mga barbaric ni mga tao ni. So ang kalaban
1: nila nga mga Chinese tukon sila ga porting taasa kay nga kuan kanang kural.
0: Para dili sila ingon og kanang basta-basta makatkat.
1: Mo man tinuod nang nganong ginatukod nila na dihang kuan kanang paril sa China katubang aral alan kay
0: para Great Wall of China.
1: Great Wall of China kay para nga di kasaka ni mga Mongolian kay patakalan panaka ning Mongolian. Silong ana, Mongolian naman to.
0: Okay. So katong nadakpan nito sa Buanga ba to, Mongolian daw di ay, no, national. Nga nagpatik-atik nga gusto makatun og kanang piloto. Nga karon kay nadakpan kini siya, na trace ato mga intel mga katropa nga usa din siya ka membro sa Philippine Liberation People's Liberation Philippine naman noon People's Liberation Army Air Force dito sa China. Mode to istorya mga katropa. So, nana ba nga ma-invade ta ginahinay. So kini si Tariela tumbalika ni soberenya gyud ang iyang gusto.
1: Mura pud ra ba ni Mongolian og dagway no?
0: Mura pud Mongolian og dagway. Pero wa pud jak ibaw mga tropa.
1: Masuot lagi ginig mura group katropang ala niya tapos magbutang magbitbit og kanang bangkaw. Mura ni si Mongolian gyud.
0: Mura pud kanang Morocco. Gabi pud ka katropang Brisbane. Ha? Ayo inanaba wala ba ni liog ni. Pero parehas lang mga master ha. Master mo si Pulong. Okay, kung magsumbaga ng duha mga katropa, si Pulong black belt man eh. Black belt ni kanang jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Makita ni Pulong ni si Tariela, pare-pareha ba ni kanang body atong iyang gidunggab-dunggab sa kilid. Katong bugaw.
1: Puluan na yung ipadapat puluan. Ayan ang hait kay samad ka ani kini lang puluan.
0: Okay, balik taro lang nato ni. Ha? Ano imo ni? Wala gi viral ra ba to?
1: Ingon po gud tong iyang former friend gud kani ato nga adili ngon ana si Pulong dili na sa imo patay og tao. iyang kaning amigo ba nga iyang nakalaban na sila ron.
0: Katorbang Bricks, wa ko katanaw oras. Alas 8:50 na mga katropa.
1: Nandito tayo oras di katropa ng ala, no? Antod na po sa Lunes, di puhon. Kita na po.
0: Shout out ni Leia Torrigosa nga naminaw karon from Turil. May buntag mo diya.
2: Good morning.
1: May buntag sa mga taga Turil ha, si otro po si Ma'am ko ano, si Ma'am Romilita Bacaro. Unta mo daog kuno siya og Santon Gold Coffee Mix. Sige lang, padayon lang gid mo kanunay. Kay malay na to, di pa mahurot ang pundo ni Katropang Alan na si Alistair Parapol.
0: Naana pa ni diri mga katropa.
1: Naana pa diri.
0: Oh, na pa.
1: So si Alistair Gonzaga, oh good morning mga katropa. Good morning, Alistair Gonzaga. Oh. May buntag ninyo.
0: Ang akong gipaabot nga kape katong color.
1: Imong kaliwat Katropang Alan si Ma'am Rosa Balais nga gibali lang oh, Balais.
0: Oh. Hapit na abais. Balais. May buntag dia, happy Friday to all listeners kuno matud pa. And ang akong ipaabot lagi katong kape nga color green o color red. Ang sachet ni Doc Rems. Karon sa manton ni may pagawas Doc Rems.
1: Dili po tong green nga capsule. Di ka gusto ato.
0: Dili ko ato. Katong lang kape lang.
1: Sabi na ko kay gikan sa pula nahimo man tong green no.
0: Mas katong green manggod, mas ganahan ko ato kay akong bugtong nga saksi ato si katropang Roger Kapampangan. Pag inom ni katropang Roger Kapampangan gibuo niya og kanang
1: sachet. Wa ko katesting ato eh. Katong ningon si katropang Marvin Banga, uy. Tinuod ni de power magmurag Superman kay mura magnihayag ang
0: motor sa ganahan mga katropa kay napahanap na panan-aw yung siga itong mata ato.
1: Dapat matoy dapat imnon sa katong mga nabiktimas gugma katropang alang nga kanta pa ni kisabay nagkanta ng Max Urban ba nagkanta na daw nadat ugan ako sa langit ang mga panan-aw ko mingit ngit. Ato pa, inom mo na to, ano?
0: Para musiga ang pananaw.
1: Oo, para musiga ang pananaw.
0: Pero katotong kape nga anggit-anggit kang Doc Rems. Kay nag-inomi o katong anggit-anggit kang Doc Rems nga kape nga para pang lalaki yun ah, pang power yun ba. So kay ang resulta mangod ni katropang Roger Kapampangan, ni ko, Jer, kumusta man, Jer? Isa, sir. Ano yaman? Lahe may misiga, sir.
1: Lain na yung siga na yan.
0: Ni siga daw yung pananaw.
1: Makamata to karo. Tulog ka na to.
0: Yung ko nga, mura nag flashlight. Mura pong tinawag flashlight, sir. Kay nang hayag man tanan akong pananaw. Masama ni, para sa pananaw, para sa...
1: para sa kusog.
0: Pero pag inom niya itong kape ni katong kang Boss Rems ng yun, ay siya, kani, sir! Idala niya, okay.
1: Idala niya, patilaw niya dito.
0: Kay baka palagsik ko, no? Matupas, kay sa mga idaran, papalagsik yun to. Mga katropa, wala mo tayo oras, ha? Doon ay oras sa pati na ito. Doon ay panahon na pati na mag-igo. Uy, happy Friday na lang natong ganun. Tanan, mga katropa, ha? Pasailo ako kay doon at ako'y hisgutan ani mga katropa ning mulo sa mga kontrakto. O, dili ni kontraktor, eh. Kani mga tracking companies dili sa Dakpan sa Dabao. Amo yun yung unahon ni Katropang Briggs, no? Sa sunod mga katropa, ito ni cater ni Katropang Briggs, no? Kay hangto daw karon nagmagahi ning niskutan nga company. Company ra ba ni sa Inchik? O nya di kibaw mo bayad, isumbok
1: ta ni supplier ni Water Cannon.
0: Na. Ato ni isumbong ni Tariela ni para kasaba ni. Mga katropa, wala mong oras. Ang alam na lamang sa to ang Redebook ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alam sa negosyong Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Briggs Flores.
0: Ako sa mga katropang Arna Baez o kami mag-ingon.
1: Kamaturan!
0: Ang Sandigan!
2: Pusay! Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
9: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos sab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Ang Tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang Tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
4: XFM.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
8: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras katropa, alas 9.04 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
1: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ane ang ekstra balita ning oras sa mga katropa. Kini nga mga balita hatod kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C ug ang Xanthone Plus Coffee Mix, ang effective trio combination ng mga produktong tataka Yes to Health, mga katropa. Karon sa mga detalye sa ato ang balita.
0: Extra, extra balita.
1: Unang detalye sa ito ang balita, mga katropa, kiniatong sitwasyon sa panahon nato sa nga ambakan, mga higala. Kay sanglit mihinay na ngadto sa mihinay na ang tropical cyclone Maymay ngadto sa low pressure area ning adlaw kana nga Biyernes. Kini base sa pinakaulahing impormasyon sa PAGASA kung asa wala nasab kini gipatuman nga wind signal sa bisan asang bahin sa nasod. Bisan ini, mga katropa, kadaghanan gihapon sa mga lugar sa tong nasod makasinati gihapon og kusog ngadto sa labihan ka kusog nga mga paghurus sa hangin tungod kana sa habagat o southwest monsoon. Dugang sa PAGASA nga kadaghanang bahin sa Luzon gilauma nga ulanon karong adlaw, kung asa do na nasab gipatuman nga gale warning sa kinatumyang bahin sa kadagatan sa northern Luzon. Sa pikas bahin, mga katropa, nanawagan ang Malacañang ngadto sa pipila ka mga senator judges nga dili dapat sila makigdebate sa mga testigo sa nagpadayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumala ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mandato sa senator judge mao ang pagkuha sa kamatuoran alang sa katawhang Pilipino o dili ang pagsilhig o pagtabon ni ini. Giklaro ni Castro nga ang usa ka judge nagapangutana alang sa pagpaklaro o dili aron mo cross-examine sa mga testigo. Wala hinun kinigipunto nga mga pangalan, apan usamatod pa ka miyembro sa Senate Impeachment Court ang naga-insist nga ang Special Disbursing Officer kung SDO lamang ang adunay tulubagon sa bisan unsang posibleng sayop nga paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President. Kansang aksyon, nagpakita matod pa og bias sa nagpadayong impeachment trial. Tapos ang hanay sa itong ekstra balita, mga katropa. Nagtuo si Palace Press Officer Claire Castro nga ang mga walay modo nga mga individual o mga tao o mga lider ang angayang basulon kung anong nahimo sa pipila ka mga estudyante sa Davao City ang pag-insulto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dili matud pa makat-on og insaktong pamatasan ang mga kabataan kung maayo ang ginapakitang kinaiya sa mga nakapalibot kanila ilabi na sa ilang ginaidolo ng mga lider sa nasod. Nagpadayag usab kini or nagpadayag usab si Castro og kasubo sanglit na hitabo ang maong insidente sulod mismo sa tulungaan o gikwestiyon kung unsa na ba ang ginatudlo karon ngadto sa mga kabataan sa eskwelahan man sa panimalay o bisan sa ilang mga palibot. Ipanawagan na lamang sa Malacañang ngadto sa mga Pilipino nga tabangan ang pagpatuho og maayong pamatasan ngadto sa mga kabataan.
0: Extra, extra balita.
1: Kung mo katong mga katropa, naglangkob sa ato ang ekstra balita ning oras. Alang sa dugang balita o impormasyon, bisita ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital o ang Centro Media. At ang mga katropa, kay musunod na ang programang Centro, kauban si katropang Jasper Magoncha o katropang Juvet Espanyol. Matuuran na ang sandigan katropa mo sa balita, mga katropa, kininyong katropang Marvin Ebano ko subli magaingon na kamatuuran ang sandigan.
0: Extra, extra balita.
1: Oras katropa, alas 9:09.
2: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
0: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3O Trucking Corporation. Ang DX3O Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Mas ipalindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatul og batas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imedya, wala gibaboran og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya sa Sentro. Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Cartaverse. Kamatuoran ang sandigan.
9: Life talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
7: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka.
8: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
2: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
10: Kadayawan. Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa kinika street dancing competition. Dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.

0: Клари сана.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarex, Ana!
3: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Clarex kay Katropa, tong oras alas 9:15 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga issue. Kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro.
3: Sentro.
4: Sentro.

Una sa tanang dalay ko ng Diyos sa way katapusan ka, Trupa, Davao, Mindanao, Pilipinas. Nagaga, welcome! Sa itong tulumanon na sa mga kaingsunan ng programa Gasantro, nanugad gihapon din ka, Trupa, sa XFM 89.1 Davao. Adlaw, Bernes kita karon, mga kaingsunan. Ikapito ka adlaw na karon sa bulan sa Agosto, August 7, 2026. Centro. Ni aragyon sa panahon, mga katropa, daw sa waay lang Lunes karon Biyernes na, mga kaingsunan. Ugma Sabado pa weekend daw sa kita, katropa. Hayahay kayo ang baga sa uban, mga katropa, kay weekend na bida ka tong way duty og Sabado og Domingo, mga kaingsunan. Unaga mo relax, Clarex nga mo relax sa ito, mga katropa. Kailangan na po niya simana ang napupos. But importante, katropa, nga kita mismo di kita magkawang o malimot sa pagpasalamat sa itong creator nga laing simana na usab ang nahuman sa ito ang kinabuhi. Centro. Si katropa ga Jasper Magonsa Magtimon gihapon sa programa ga Centro. Kapanik kami mga kaingsunan koto balas 10 imidya. Paghagpat gihapon balita, impormasyon plus servisyong katropa. Centro. Kumusta ba ito ang Davao City karon? Labisi karon sa preparasyon, labi na sa kiling kadayawan 2026. Kagahapon ang misa ng pasasalamat kaya mismo sa may San Pedro Cathedral sa pagpanguna sa ito ang Vice President Sara Zimmerman Duterte. Ayan, gidugog na po o giling mga daghan ng mga bumabati, mga dabawinyo ang kagahapon ri banda sa may San Pedro Cathedral, mga kaigsunan. Kumbaga, moto ang imbukada kapagasugod ng katropa ka ito ang Kadayawan na Festival. Centro! Puhon na akong subahay naman ng mga aktibidad diri mismo sa itong aga Davao City, mga higala. Kumbaga ang programa ka Centro, pinagi sa pagdala sa mga reaction opinion may sunan diri mismo sa itong hotline 0969-3-0537. Atong Osmond Katropa, 0969-3-0537. O gusto sa itong aga Facebook Live. Dribanda sa XFM Davao Katropa Digital. I think naka-story ata, Engineer Roy, sa itong ang live garon or naka daw my day. No? Kaya di na ko makita, Adri. Sa ito ang kining talaan ng nilalaman na ito ang live sa kiniga FB. Pag-usap sa ito ang mga katropa karon nga mapay pagmata. Grabe no, alas 9.20 na mapay pagmata katropang jazz. Naguingan ang mga factor. Ang mapay pagmata kaya ilap mong duty mga isunan unya pa pang alas 12. Unang binat-binata na inyo ang mga muscle na katropa. Aron kita mahimong lagsig, ba't ko gadi makaya, inom ta sa kinig lamian ng kape ang premium D3 coffee mix. Ato ang sugdan, ato ang adlaw katropa sa pag-inom og premium D3 coffee mix. Kay mo ni ang kape nga mo palagsik sa ito ang nagluya nga kalawasan. Labi na katong dugay na tulog kagabi, mga katropa, kay si pagbuting-ting sa kinig cellphone. Sige pagatan ako mga series. Onya, gusto sa iyong mata pero kapo ibangon mo nang importante katropa nga minum tawag kiliga premium D3 coffee mix. Lami kayo ang lasa ni ana, mga kaigsunan. Makagarantiya mi katropa kay kami mismo user po daning Santon products sama sa kiliga premium D3 coffee mix, mga kaigsunan. Napalita diri sa ato ang studio, ha. O, gusto mo mupalit katropa tapos mo deliver mi sa inyo, ha. Ay po nang tinagsapod kay lugi o nangamuhang tubig pagbayan niyang dapod o sample isa na rapod ka sa shi. Ito katropa, nanadri karon sa kuwa na studio XFM Davao sa mga produkto sa Yes Hall Clinic sama sa kiniga premium D3 coffee mix. Apil na usap sa bang produkto katropa, rio sab sa kiniga Yes to Health Clinic na himutang sa Silpol Building GSIS Heights Matina Davao City, mga katropa. Alright. Of course no, ato ang sparring partner as usual as useful gihapon, mga kaingsunan. Kagahapon nagka-muriching. Kagahapon ang gawas ang mga litrang English ani kagahapon sa iyang giatinan. But karon welcome back sa tuag sparring partner, mga kaingsunan, Waila in ka tropang Jubet Espanyol, taod-taod lamang ni ana. Ladies and gentlemen, let's get ready.

0: Mayanaga, good morning, katropang Jovet.
1: Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning, mga katropa, katropang Jazz. Good morning, kanimo diha. Kumusta man imo ang adlaw, BNS?
0: Okay, gihapon, katropang Jovet, nagpinky lang gihapon.
1: Nagpinky lang gihapon, mga katropa. Thank God, it's Friday. Uban-uban na po kita, mga katropa, laing adlaw na sab, laing mga isgutana na sab, no, atong ipadangat. Diha kaninyo mga katropa di sa programan Sentro, of course. Kami gihapon ni katropang Jazz ang bahala sa inyo busa, sit back and relax.
0: Kumusta pa imong adlong Biyernes, katropang Jobeta? Kuan ba, na refresh ba? Bago bang mga kining plano, bagong mga programa? Bago mga panuntunan, sinetong mga kabaguhan karon.
1: Actually, katropan Jazz, so far, so good kayo ang ato ang adlaw na Biyernes, mga katropan.
0: Bago ba na himasaan? Bago ba na basaan? Bago ba na kining pahimang?
1: Basta, o mga ingunana ng mga
0: butang. So, may mga kabaguhan karon katropan nga, Jubit?
1: Actually, naana na pressure na katropan Jazz, kaya nanay mga kabaguhan. Doon na yung mga bagong responsibilidad.
0: Ah, grabe responsibilidad, no? Kaya nga to ang isa kina DJ naman ko.
1: DJ na. Busy naman ko dyan sa iyahang life as a DJ, katropang Jazz. Muna nga, kailangan na po na ito abagan. Mm. No? Kanang helping hand man ta, katropang Jazz.
0: Ano magina always, mga katropa? Kung mag tinabangay, dili mag tinulakay.
1: No, dili mag lahi man ang tinabangay, lahi po ng binabaay, katropang Jazz.
0: Kanang kanang uban nga crab mentality, katropang Jibit, imbes tabangan ni mo, tabangan birah, no?
1: Oo.
0: Mga Pinoy. Kita mo ang isunan.
1: In fairness, katropang Jazz, nakita ako, thank na thank tayo today. Ay, ako.
0: Oo, ako nakita nga sa mga nagsuot di karon sa studio, katropa, sa ato ang Davao nga XFM, ako nakita nga na color pink ni sila. Oo. Oh. Malay mo, si Engineer Royce, pink ang ilalom.
1: Oo, wala takabalo.
0: Takabalo, yan. Yan, panyo, lahi.
1: Basta kay color pink tayo yan today.
0: Yan, pagbati, color pink.
1: Ang iyang kon, ang iyong
0: ginaladala, color pink. Si Engineer Rosa. Madamay pa ko ninyo dahang kagawangan mong doha, ha?
2: Easy.
0: Deka, katropa, welcome sa tuwang katulumanon, katropa. O katropa, gadjubit, dapat inom ta kinigis Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, mga katropa, sug din yung adlaw sa pag-inumag healthy nga kape at ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Mo ni siya ang box sa tuwang kape. And siguraduhan ninyo nga tatak yes to health ka na, mga katropa. Of course, katropang Jazz, ang ato ang adlaw sa, di ba, kung gayon kaganina, sugda na to nga healthy. Since mahiligon man tagkape, mga katropa, dapat ka ng kape ang ato ang gina-intake, dili makapapalpitate sa tuwa, dili makahatag og nervyos, no? Kanang kape nga dapat makatabang sa tuwang panglawasa. Ang ato ang Zantong Gold Coffee Mix, kay Duna, kini siya yung mga benepisyo, katropang Jazz, sama na lamang sa makafight kini og fatigue, anong kakapoy na to sa tuwang lawas, makaboost sa tuwang natural energy, makainhance sa tuwang focus and mental clarity, and makasupport sa tuang pang-adlaw-adlaw nga wellness bisan pa man og busy ang atoang lifestyle, mga katropa. Kaya ang Zantong Gold Coffee Mix, aduna kini mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione and collagen. So kung gusto pod mo nga manghimisong kanunay, mga katropa, mag Zantong Gold Coffee Mix na. Sentro.
0: Alas 9:26 sa to ang motivational quote. When life gives you 100 reasons to break down and cry, show life that you have a million reasons to smile and laugh. Stay strong.
1: Oh, nice kayo, katropang Jazz. No? Powerful, timeless mantra gid ni mga katropa, no? About kanabitawng perspective o kanang mangita tag joy, no? Kanang kalipay. Bisan pa man
0: og pagmaya.
1: Oo, bisan pa man og dunay mga circumstances,
0: struggles
1: mga katropa nga makapabugat sa tua, katropa nga Jazz. So sometimes ang kanabitawng atong gaka-feel, sometimes overwhelming kaayo nga to the point nga nagi time nga sad jud kay ta, no, mga katropa. Nagi adlaw nga lami kaayo mag-breakdown, lami kaayo maghilak, pero isa lang pwede man ta mo hilak, pwede ta mo pause, mga katropa. But after ana barog and ipakita sa tong kinabuhi mismo nga daghan pa kayo grason para magmalipayon ta.
0: Ayan. Sa tuwag sentro balita, mga katropa.
3: Sentro sa balita.
0: Ang atuwag sentro balita to di kaninyo sa Premium D3 Coffee Mix, palagsikon, palambuon ang kahimtang sa tuwang panglawas, pinagis pag-inom mo kinig Premium D3 Coffee Mix. Unang hanig sa atuwag sentro balita. Opisyal lang gilusad sa Davao del Norte ang programang bigay bigas para sa masa o sa ka-inisyatibo sa gobyerno nga nagtumong sa paghatag og dugang nga suporta sa mga pamilyang nanginahanglan. Nakadawat ang probinsya og kapina 77 million pesos nga pundo gikan sa local government support fund kon na LGSF aron ipangapud-apud ang 10 ka kilo nga bugas ngadto sa 101,315 ka mga benepisyaryo sa tibuok probinsya. Gitunol usab sa gobyerno ang 200 pesos or 200,000 pesos nga pundo alang sa matag barangay ubos kini sa Support and Capacity Fund Program aron makatabang sa lokal nga mga proyekto o serbisyo. Matod ni Governor Edwin Hubahe, padunay kaduha o ikatulog hugna ang programa samtang ipadayag usab ni Special Assistant to the President Antonio Lagdamio Jr. nga dunay dugang 40 million pesos nga pundo nga gi-aproba alang sa Davao del Norte.
1: Samtang mga katropa, giklaro sa Department of Social Welfare and Development kan DSWD nga ang uplift assistance nga gihatag sa mga kwalipikadong benepisyaryo dili matud paggikan sa kontribusyon sa mga miyembro sa Social Security System kan SSS. Samala sa DSWD ang maong ayuda gipudduhan sa nasudnong gobyerno pinaagi sa budget sa ahensya isip kamahin sa mga programa aron makatabang sa mga pamilyang naapektuhan sa nagkataas nga gasto sa panginabuhi. Ipasabot usab sa ahensya nga ang SSS o sa lamang ka-implementing partner nga mitabang sa pag-ila o pag-validate sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Tungod din igipasalig sa DSWD nga walay bawas sa kontribusyon o savings sa mga miyembro sa SSS nga nakadawat sa maong cash assistance.
0: Alas 9:29, naglaom ang Commission on Election kon COMELEC nga moabot sa 70-75% ang voter turnout sa unang Bangsamoro parliamentary elections nga paghimuon sa September 14. Sumala kang COMELEC chairperson George Garcia, importante ang aktibo nga moapil ang mga botante aron masiguro ang kalampusan sa makasaysayang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Subay sa datos sa COMELEC, kapin na 2.39 million ka mga botante ang registrado sa BARM o andam ng moapili sa ilang mga parliamentary representatives. Samtang iawag sa komisyon ang tanang registradong butante nga gamito ng ilang katungod sa pagboto aron makatampo sa pagpuligon sa demokrasya sa maong rehiyon.
1: Laing pakinig sa itong sentro balita, mga katropa, giaprobahan sa Senado sa ikaduhang pagbasa ang usa ka balaod noon nga nagtangtang sa supersedes sa bond requirement alang sa mga kabos o walay permanente pinayanan nga nagapila sa ejectment cases. Nasayran nga ang maong bond mao ang kantidad nga sagad gikinahanglan sa korte aron mapahunong ang implementasyon sa eviction order samtang aduna pay apila. Matod ni Senator Francis Cheese Escudero, ang kakuwang sa kwarta dili unta mahimong babag aron makapangayo gustisya ang mga kabos nga pamilya. Kung mahimong balaod, gilauman nga mas daghang mga underprivileged families ang makabenepisyo ug makapadayon sa ilang legal nga paningkamot aron mapanalipda ng ilang pinuy-anan.
0: Sa Picas by Misaka nga to sa 50.66 billion ang ihap sa mga Pilipino nga dunay trabaho ni atog nakalabay nga June ning tuiga. Sumalakan sa pinakabagong labor force survey sa Philippine Statistics Authority na dugang usab ang labor force sa nasod nga to sa 53.25 million nga nagpakita nga mas daghang Pilipino ang aktibong nangita og trabaho og oportunidad sa panginabuhi. Matod ni Labor Secretary Francis Tolentino, ang maong resulta nagpamatuod nga nagapadayon ang pag-abli sa mga trabaho og negosyo sa kadaiyang sektor sa ekonomiya. Samtang giapasiugdahan usab sa DOLE nga magpadayon ang mga programa sa gobyerno aron mapalambo ang kalidad sa trabaho og usab maandam ang mga mamumuo sa digital og modernong ekonomiya.
1: Katapusang hanay sa tong sentro balita, mga katropa, gisusi karon sa Malacañang ang posibilidad sa pagsangat og kaso batok sa mga responsable sa pagpakaylap sa peke nga balita nga nag-ingon nga nadakpa na matud pa si Senador Ronald Bato de la Rosa. Gimanduan sa Presidential Communications Office kan PCO ang Anti-Fake News Desk aron masayran ang tinubdan og katuyuan sa mga impormasyon nga mikaylap sa social media. Sumala sa palasyo, importante nga mapanubag ang mga nagamit og online platforms aron magpakaylap og dili tinuod nga mga balita nga makapalibog sa publiko. Samtang ipadayag sa Philippine National Police kan PNP nga nagpadayon gihapon ang ilang operasyon og pag-monitor aron matultulan ang kasamtangang nahimutangan ni Senator De La Rosa.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9:32 na mga kaigsunan, ito aga panagbanuban sa programa Gas Centro Maynaga. Good morning.
2: Good morning.
0: Ito mga katropa, karong katropa ganjubit nga nagpaniin, nagkasubaybay sa programa Gas Centro. Asa man mo karon sa kalibutan, may buntag, welcome sa programa.
1: Yan, good morning sa mga katropa na to. Di katropang Joss ka nagpamina pinagi sa dial sa tuang radyo 89.1 XFM Davao. Good morning sa inyo ang tanan mga katropa og sa mga drivers nato nga mga katropa nga naglabigar sa kadalanan karon ingon man sa tuang X-Force taxi drivers. Unsa man ninyong kasikas di mga katropa? Good morning sa inyo ang tanan. Good morning sa katropang Joss sa mga katropa nato nga naka-monitor karon sa tuang Facebook Live, no? At mga katropa sa online world, good morning sa inyo.
2: Good morning!
1: Dili gini sila, katropang Diyos, kanang makalimot, no? Kanang always gini sila nga naasa to ang live. Labi na gid ni si Ma'am Jing Pegarido, no? Dili gid ni siya ma-ano, katropang Diyos.
0: Oh, good morning. Sabi kay Ma'am Alma Magallanes Cabigas. Naglanto ka sa to aga program, katropang nga Jovit.
1: Ayan, good morning sabi ay, no? Kay Ma'am Gemma Puhanes, no? Diri sa May City Health Office, sa to ang officer in charge sa butika ng bayan. Oo, Ma'am Gemma Pohanes. Good morning sa imo ha, Ma'am Gem. And amping kanunay, maayong pagpaminaw sa inyo tanan diha. Sa tuang mga katropa diri sa City Health Office, good morning sa inyo hang tanan.
0: Ayan, usab katropa sa tuang Kadayawan Expo, katropa ni Jovet, no? Kadayawan Business Expo, mga kaigsuna. Apit na ka na, katropa ni Jovet, mark your calendar.
1: Yes, at tangin ninyo mga katropa, kay hapit na gyud ang atong pagpanaguban-uban. Of course, no, ang tanang mga klase sa negosyo ato ang makit-an mga katropa, pwede ta makakuha og mga idea, no, kung say pwede i-put up ng mga businesses o baka ha duna tay gusto kuhaon nga mga supplier sa ipahigayon nga Kadayawan Business Expo 2026 karon na kanang August 17 to August 19 diri sa may SMX Convention Center SM Lanang Premier Davao City. So libre ang entrance mga katropa og open ta every day gikan alas 10 sa buntag hantod alas 9 sa gabi. So perfect kini katropang Diyas para sa mga retailers, wholesalers o kini mga store owners, no, kay diri nila ma-discover kini mga local brands, mga high quality products, mga direct manufacturer, and of course naapod ang XFM Davao na tay pa free taste sa tuang Zantown Gold Coffee o mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Makita ninyo display nato na sa maabot nga Kadayawan Expo or Business Expo mga katropa.
0: Alas 9:34 Sentro. Iyon pa sa US katropa ga Jubit, US sa Pilipinas, extradite Apollo Kibuloy. Ipangayo sa gobyerno sa Estados Unidos sa Pilipinas nga matud pa ipa-extradite si Pastor Apollo Kibuloy aron atubangon ang mga kaso batok kaniya nga naglakip sa sex trafficking o racketeering sa US Federal Court. Agoy ka.
1: Napangayo na mga katropa.
0: Oh, muli ang giingon ni Philippine Ambassador sa US si Jose Manuel Babe Romualdez, formal nga agi request sa US matud pa kinig extradition ni Pastor Kibuloy katropang Jovet. Ang mga update lang ano mga kaigsunan.
1: Daghan ang naghulat ani katropang Diyas kung unsa bay buhaton, no, sa tuang
0: gobyerno.
1: Philippine government mga katropa, musugot ba sila nga i-turn over ngadto sa Amerika, no, si Pastor Apollo Kibuloy.
0: Kana ato nang atangan mga isunan kay kung ato ang mahinduman si Pastor na karon sa bilangguan sa Pilipinas, no, kumikan sa mga reklamo pud against sa iya, ha, dun na mga kaso then non-billable ang uban mga kaigsunan mo nang nakaron siya natanggong mismo dia sa bilangguan. Kung musanong ba ang Pilipinas ani na lahi na po ng isgutanan katropang Jubet kung kana nga to ang sunda, no, katropa labi na kininga maong mga impormasyon o kininga maong mga balita mga higala. Ito magbalik unya katropa ga Jobet, ha, kay ang influenza like illness kanong itong tawag nga ILI, no, sa kiniga Davao City ni Kunhod kini matud pa katropa ga Jobet. So by case record sa to ang kining awtoridad kay bitaw daghan og mo absent kay dunay ILI.
1: Influenza like illnesses
0: kanang trabahoan sa trabahoan o baka sa setting sa eskwelahan nya mo hawa bi ani katropang Jovet, no, kanang isa ra among ngatsi sa buntag pagkahapon tulo na
1: magdala
0: pag dito sa balay.
1: Na bit pagid. Kumbaga wala man jud daw matud pa dapat ikabalaka, pero dili daw gihapon magkumpiyan sa mga katropa ka infectious man siya in nature. So attention nimo makatakod sa mga katropa.
0: Kani adto may nga nakatropa nga jubit, mahadlok lang tao kay na COVID.
1: Basta maubo na gani, oy.
0: Pag ina hatchi na gani, wala na lain ang tinanawan.
1: Basta may nga na din nga, wala lagi ko'y panlasa ron. Isolate dayon.
0: Karon, bisa ko kay panlasa? Dinakatagdon. Imura nang kuan, uy, dila rani muna.
1: Imagine na ninyo ang mga katropa kung pila kabuok ang casualty ato katropang just no during sa ato ang sa katong virus nagkahilap mga katropa tungod lang sa gamayng ubo, gamayng achi. No, nadala sa ospital.
0: Kalinturang kuan pinakalit. Oy, lahi na. Karon daw nang balik sa normal katropa gajubit no. Actually, ang COVID-19 na nanas palibot eh. Kumbaga
1: Nag-adapt man good ang ato ang sarili ana katropan just kanang nagpa-inject.
0: Nagpa-inject na boosteran, mga klase nga mga injection mga isunan ng uban no. Kumbaga, ang uban wa man nagpa ano, wa man nagpa-inject.
1: Wa man gihapon, dahil gihapon naong.
0: Ang grabe po.
1: Gihapon, no? Lumalaban pa rin sa buhay katropang siya. Ingon lagi daw sila, ready daw itong mga nagpa-inject kay kuha na daw kanang daghan daw og mga kanang negative nga effect ba? Though wala pa man, wala man po'y study mga katropang nagpakita nga doon na yun siya mga negative effect.
0: Oo, kuya man ang gihapon, manguhit man ang gihapon.
1: Manguhit ang gihapon.
0: Huwag itong injikan, labi nagkatungwa na injikan. Sa mo't nagitong panguhit. Okay, kumitin lang katropa, John Kenneth Iray. Grabe pala akong apelido, Jasper Magonsia.
1: Grabe, Magonsia. Jasper.
0: Bisaya na gid kay ba no nang wala kay gi murder. Kuwang pangalan, akong full name.
1: Wala pa lagi mong name diri ka tropa. Jasper.
0: Pero magkining DYAB. Call sign sa isa ka kining radio station. Bitaw ka tropa kun isutan oni ha. Onya, si Icon baka turpang jubit ba? Si Auntie Claire ba? Actually, may naigipunto si Auntie Claire ba sa mga senator judge? Kaya ang ubang senator judge, mura na sila o kining ano, kanang without naming names ha, names, mura na daw sila po o kining prosecutor o kining, basta ang dating.
1: Kaya
0: makidibati na sa kining witness. Ingon pa ni Auntie Claire, actually may punto yun siya. Ingon siya nga, dapat kung senator judge ka, clarificatory ang imong pangutana. Kung unsay tubag di, imo po kanang di kay makigdebate ka mismo sa kining witness. Dapat dili na tawagan ng senator judge.
1: Debater na.
0: Debater. Debate na kada sa witnesses mga katropa kay bitaw ka na sa judge nga sa kanang court nga kanang regular court. Ang isa ka judge dili makigdebate sa ano. Di mo hatag siya question. Da tama. Ginabalanse niya ba kung tinuod ba ni o dili?
1: Ginaklaro niya na siya mga clarification.
0: O binot-bot ra ba ni nga pangutana. Pero kanang di ka ang imong witness di patubagon. Kung mutubag man batalon. Murag wala na ka na mao. Dapat lagi. Wala mo ganagaw kay Lito Lapid yun.
1: Silent but
0: dangerous. Silent mode but dangerous. Kaya makita niya pag

0: isa sa mga big bosses ng tropa ng Jubet, no? Si Doc. Isa man. Doc Nelson!
1: Sedena, di ba na siya?
0: Kailan ni Doc Nelson,
1: ha? Nakalimot sa pilyedo ni Doc Nels. Doc Nel.
0: Good morning!
2: Happy birthday!
0: Ayan, good morning ka ni mga Doc
1: birthday,
0: Nelson.
1: Happy birthday, Doc! And, kanampadayin lang gitang himsog nga to ang panglawas, no? We pray and we hope na imuang i-celebrate imuang adlong natawhan nga puno sa kalipayon. And dunay peace of mind, healthy ang panglawas. Of course, uban ang mga tao nga nagmahal sa imuha.
2: Happy birthday!
0: Oh, gusto sa mga nag-birthday karon ka tropa, happy birthday sa inyo. So, magbalik ato isutan to katong mga sakit ba nga ni Kunhod diri karon sa tuwa Davao City. Unang importante kay ta healthy ta always ka tropa. Kay lisod kay kung magkasakit ani nga panahon. Malamos sila ka mga pahinumdum oras mga kaigsoonan. Alas 9:42 na sa buntag.
3: Kaklarik sana.
1: Exciting!
4: Oras habag garinyo sa Windsor.
5: Time check brought to you by
6: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Map Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
1: XFM.
3: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan! Di ka mabiyan! XFM, katropa mo!
3: Kaklarik sana!
1: Exciting!
8: XFM 9.1.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Kadayawan, facts and trivia.
14: Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad o Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang pag-iusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity na Apo Duwaling na nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988 sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga kadayawan sa Davao.

Alas 9:48 na katropa. Sir Alan Kanyete, maayong buntag, just vit. Kuhan siya ka nang join, no? Just vit. Magini kayo, wala nini agrivit ni. Bitay, gandun ka mo Sir Alan Kanyita sa kanakaplasta karoga buntag. Katropa, ingon pa sa Office of Civil Defense, upat ang reported dead gumikan sa Bagyong Luis, Maymay, o kining habagat, mga higala. No? Grabe. Ang Pilipinas, ng tuiga, mga isunan, gipang lampurnas, in taon, mga kalamidad. Pag-usab, na mga landslide, uban pa nga mga problema adres sa kiliga Pilipinas. Mamani kay cycle lang po ni Katropa, naman tabandaan ng lugar. Parts kalibutan nga agianan gud og bagyo mga higala. Ingon pa sa kilig Office of Civil Defense, upat ka mga tao ang hingkabsan in town, matud pa sa kining kinabuhi mga kaigsunan gumikan sa maong sitwasyon sa panahon. Do ma-forecast ni Katropa pero nagiya di gud malikayan nga mga insidente o mga paghitabo ba sa ingani nga mga sitwasyon mga kaigsunan. Munang kita mismo mga katropa magiging andam ginta sa kanunay, no, labi na sa sutanan di sa Mindanao kay usual po diri kanang pagtayog adre banda sa may occidental sa Misarangani baguhan pa tagitayog mga kaigsunan kanya kung ato ang madumduman baya sa previous pa nga mga bulan grabe nagpagtayog kini ato ang mga gipangpuy-an dapat ato ning i-check katropa kung kwa pa ba ni on standing pa ba ni nga pwede pa kini mga katropa nga kaya pa ba ang structural integrity ni ini kaya pa ba kini musugakon or ninda ba nato nga i-retrofit ang kiriga maong ato mga

0: ni ano lang gud daw sa building palang daan ni kuan na sa paghimo palang building der balay unsa man katropa ni tamud na nagasubay na sa building code of the Philippines mga kaigsoonan og kining kung unsa gud ang plastada no kwintada sa paghimo pag templad ha mismo sa ano kining semento katropa nga Jobet, di ba? Ang Pilipinas mga katropa nga Jobet agian tag bagyo sa mga makalamiti apilaw sa kiniga linog do ang linog dili nimo ma forecast ma foresee mga kaigsoonan bata kung nangandam ka. Oo, igo pa sa kuan, ingon pa sa kining P-box kung pagandaman ng daan, wala gyung mga casualty nga mahitabo kung adunay mga ingon ana nga mga sitwasyon mga kaigsoonan. Sir Alan Cañete sa Altiza Grande. Ayan. Si tama no, si Sir Alan Cañete sa may Altiza Grande. Oh, sila nga nila sa ni kuan ni atong amigo nga di ba sa basta karon. Si attorney.
1: Sa may Altiza.
0: Altiza. Altiza Grande. Talaga nga pronounce ko to pang jobit kay ma. Mamimuhan jud kani attorney. Eh dapat siya nag-pitch.
1: Ay, naday siya itawag na katropang just, diba? Since naman tayo National Building Code of the Philippines, na sila giset nga legal framework no for structural safety. Samtang ang National Structural Code of the Philippines, sila ang gidevelop sa Association of Structural Engineers aron nga maka-provide og exact seismic and earthquake engineering design standards. So naday nga nakatropang just nga dapat sundon, supposedly sundon sa ato ang mga gina-construct nga building mga katropa. Kinibitaw nga exact seismic and earthquake engineering design standards. So dapat labi na kini mga tag-as, mga nabitong high kanang ano kaayo
0: high rise
1: building mga katropa, dapat nakasunod sila aning standard kay para ready no simbako kung nay dakong linog nga mo igo sa tua dili kayo ingon anak kadako ang damage.
0: Kaya mga bagong building katropang Jobet igor na siya masway. But it doesn't mean nga makollapse.
1: Kumbaga murag na explain na siya dati katropang just nga murag na ay sa ilalong bitaw niya nga kanang mo ano siya ba mo absorb sa magnet sa earthquake shock
0: pag uyog.
1: Pag uyog nga pag mo lihok ang yuta, mo lihok lang to siya sa ilalom but ang building di gid siya matandog. Kaya mo sway lang po ang building kay dati man gud ang mga
0: dili pod mawad ang isika floor.
1: Dili pod ka tropang kaya just. Oh, lahi pod to kaya mga structures man gud dati.
0: Murag kanang kuan baka nang dula bitaw.
1: Matanggalan og isa. Tanggalan isa ka ano
0: andana.
1: Pero dati man gud mga katropang structures man gud dati, bali ang atuag yung foundation is nakaugbok gyud sa yuta katropang just. So once nga mo tayog mo lihok atong yuta
0: apil
1: tanan gyud siya no, so damay tanan nga structures kay dito man nakaugbok mga katropa. So mo na karon ang giingon sa Fivox nga dapat di man nato makit-an no ang kining katalagman nga kining di man ma-forecast kining earthquake mga katropa. Ang himuon nato is maging preparado ta.
0: Ayan mga katropa, direto sa tawag pag-isutan katropa nga Jobet. Kining influenza like illness ko nagitawag kining ILI. Kamuda katropa kung gusto mo nga YILI, syempre kabalo mo katropa sa tawag gina-promote direct gina-endorse ang produkto sa Yeast Hall sama na lang katropa Jobet sa
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Pwede po nato parisan og Xanthone Vitamin C mga katropa aron mapaboost ang ato ang immune system and then di ta dali mataptan og sakit sa maaning influenza like illnesses mga katropa.
0: Ang ILI katropa usa kini ka medical term alang sa mga sintomas o symptoms nga susama sa flu. Muna yung giingon katropa sa WHO or the World Health Organization nga nag-define sa ILI as an acute respiratory infection nga kung asa ang kalintura na sa 38 degrees Celsius or mas taas pa o niya dunay pag-ubo o niya mulungtad kinihangtod na pulo kaadlaw ni mga antos mga kaigsoonan. Grabe no?
1: Grabe.
0: Isa kasi man o pulo kaadlaw katropang Jobet no? Ubo o baka sore throat, body and muscle pains, headache and fatigue, and runny or stuffy nose. Muna, ang iyong mga sintomas.
1: Murag normal lang siya nga kanaghilantan. Ngayon na mga katropa, baginigan. Dili halos kalihok tungod sa body and muscle pain, mga katropa. And grabe nga fatigue, no? Napagyoy labad sa ulo. So, murag, sige man, gilantan lang man to siya. But,

0: sa posible day siya nga ILI na katropang Jazz.
1: Mm. Now sa Davao City katropang Jubet, no, sigun pa sa kiniga to aga City Epidemiology and Surveillance Unit ko na CISO, sa report niya katropang Jubet, gikan as of July, ay itandi kini siya sa mga period sa 2025 mga kaisunan from January to July this year. Ana sa 2,451 ILI cases ni ubos kini
0: nga to
1: o gikan
0: sa 4,942
1: from taas almost 5,000 ni almost tala po siya og 2,500 karong tuig same period from January to July.
0: Ano dako ang half almost 50% PDI mga katropa ang drop niya, no, ang pagbaba sa kaso nga natalaan ni diri sa tuang dakbayan, no, kining ILI. So nakita na to katropang sa siguro tungod po ni sa paningkamot, no, sa tuang lokal nga pagamhanan pinagi sa tuang City Health Office sa ilang pagpahinumdom, kanunay nga pagpahinumdom, and kinibitaw nga prevention always good katropang Jazz.
1: Oh, kumbaga naagini sa tao katropang Jovet, no, somehow kung ikapon na kay sintoma sa ILI or kining influenza-like illness. Ang tabon kasi mong baba, magmaska para di ka makahawa sa uban. Dili ka man damay sa uban hinoon katropang Jubet. So, isa ni, no, sa mga pamaagi, nagkita sa tuwang si CHO, sa tuwang kiniga health expert mga kaisunan, nga kumbaga nagyod sa kagalingon mag-guknat ang disiplina aron di ka makahawa sa uban kay di bigin mali kayong katropang Jubet sa pagbago-bago sa panahon. Nagoy inganing si kita. Kita kita ganin naga Santon Vitamin C, Santon products ta maigo maganta. How much more katong uban nga wagoy inganing nga mga panagang katropang Jubet.
0: Oo, kumbaga ang ilaha katropang Jazz basta-basta na lang, no. Mag-ubo bisag asa lang pud mag-ubo. Gani ang atong paningkamot mangud sa to ang mga kining mga ano mga katropa health service kini mga health units nato, no. Kay pagpahinumdom lang gid na sila unsay buhaton nato, paano nato ma-prevent, o kung naigo man ta paano nga dili ta makatakod. Naagid gihapon as per katropang Jasper kaganina nga naara gid na sa tuang kaugalingon mga katropa kung paano ta nga mapugngan dayon nato, no, nga dili dayon maglala. So kung pugngan katropang Jasper, pwede ta mo inom sa mga produkto sa Yes to Health para dili siya mo grabe, o kung kanang pagtakod-takod kailangan pud natay kanang self ano discipline mga katropa, nga dili ta magpataka na lang og bahing diha, di ta magpataka na lang ubo diha nga naay tao sa tuang palibot, kay again infectious siya in nature.
1: Ang common nga mga hinungdan ani katropa nga Jovita, actual influenza viruses, COVID-19, uban pang mga coronaviruses, respiratory syncytial virus, rhinovirus, rakining common cold, o para influenza and adenoviruses. Pero mas malikan kini katropang nga Jovita, natay mga gitawag nga home remedy or kining prevention and care ba sa kini kato ang pagahimoon.
0: Kanaon sa itong buhaton mga katropa para makalikay taani unang-una aron dili ta makatakod, maghugas tag kamot kanunay, no, gamit tag sabon, tubig or hand gel baka mga katropa. Katong kagina gi-mention nato nga tabon gid siguro puta sa tong ilong og baba, no, kung mag ano ta magbahing or mag-ubo. Oh. Or magamit ang tissue mga katropa, no, to cover our
1: tissue, pero ibutan po sa basurahan. Ano yung tissue ibutan na po sa table nga lahin na po na
0: masunod. Yeah, pwede po katropang Jazz magamit og mask, no, kung nata sa mga public spaces, public areas mga katropa, magamit ta og mask labi na sa mga crowded areas, kay dali ilagi gyud matakod, no, makatakod kining ILI tungod kay infectious kini. Pwede pud ta nga magpabilin lang sa balay kung wala ta importante kaayong lakaw mga katropa, and of course drink plenty of fluids mga katropa, no, inom daghang tubig kaning dapat hydrated ta katropang Jazz, para ma-wash out ka ng mga hugaw sa tuang lawas bacteria manggod isa pud ana sa reason katropang Jazz. And of course, atong Zanthone products katropang Jazz.
1: Ayan mga katropa, alas 9 or alas 10 na impunto. Sa kiniga oras.
0: Oo,
1: mga katropa. Paghapit na pud mahuman ang kining Biyernes. Sana all kita uban. Pero kung kamunda karong mga isunan, ha, kung doon mo yung mga latagaw unya or maglatagaw mo unya, dapat na magkumpiyansa kay basin magka-ILI ta, mga katropa. Munang kita mismo, dapat pag-amping sa tuaga panglawas kay manang katropa nga Jubet ang puhunan sa tanan.
0: Lawas, lawas. Yud, mahal tropa. Magay lang gingon, health is wealth. Kaya di na tumakabuot ang ato ang mga pangandoy, di tamadato puhon mga katropa. Kung ato ang lawas, kung sikli bitaw ta, masakit yun ta, wala yun tayo mahimo mga katropa.
1: Or kanang grabing abuso sa lawas.
0: Oo.
1: Katropa nga, Jubit, di ba kanang uban mga kaisunan na mula ginangingon ba nga ang gibati sa lawas, gumikan na sa pagkaon.
0: Gumikan
1: na kining sa lifestyle mga katropa. Kanang sakit na ko ang ano, kusugi ka mo kaon ni ini. Sa bataton pa ka, kusugi ka mo kaon o katong
0: tambok ka mapagkaon.
1: Chicken
0: skin. Feet. Chicken skin.
1: Chicken skin. Mag-request ka kay Lucy Dayadas o chicken feet. Diya, pag abot ana po sa pagkapila ka tuig na magsakit na nga hawak, tiil, kasukasuan, unsa pa nga mga sakit na katropag Jubet. So, kumbaga mubalik good ta sa kining healthy lifestyle ng katong prutas good katropang Jubet.
0: Na ano, kanan na ang ano bitong katropang just macro. Macro.
1: Macro.
0: Oo, katong,
1: na ang imuha, fiber. Ginasukod man ito ni mong
0: yes,
1: imuha.
0: Oo,
1: itong calorie
0: deficit to siya. Oo. So, katong magdepende po to sa calorie intake. Pero dapat kung food atong piliyon mga katropa, dapat kumpleto tag macro and micro. Ang macronutrients na ang fiber, na ang carb, na ang carbohydrates gyapon katropang just and na ang protein most especially mga katropa. So fiber na ang gulay, mga green foods, leafy vegetables na ang carbohydrates mo natong rice, kanang saging sa panadiha nga dunay carbs, and of course kinatong protein kini mga meat, no, ang manok, itlog, kana may ngana nakatropang karne.
1: Kaya ako nasabot ng katropang nga Jubet, na ko nakita sa isa ka gining ano ba, isa ka feature, no, nga ako baga kung chubby magod ka, dako na ka. Tapos sobra ang imong intake sa calorie. Kung kadturang iyang ginasunog ni everyday mo, argot ay sunogon niya, kadtong mabilin mo tayong sunogon.
0: Yes.
1: Hangtod nga, firm na ka. Kaya, mara man to, kung baga kung 120, sample lang, 120 calorie ang yung i-burn everyday, din mara po ito intake ni mo.
0: Nag-research ta na. Sila, murag dati, gina-explain man ako na sa ila. Ang isa magod ka tao, magdepende sa BMI na siya katropang
1: Jazz. Kung pag-anani mo si Magamot, daghakay kagbuay ay diri. Naghapas sa sunugunon nga mga kalori sa inyong lawas. Kung baga, restored fats magod na. Madugyan niyo, mag-program niyo ko na gusto help.
0: Marag-film ko na ako, diha tapay ng katropang Jazz. Tinood na siya mga katropa, ang BMI magod, masukod kung pila dapat ang calorie intake nga pwede na itong intake mga katropa sa pang-adlaw-adlaw. Kanang calorie intake, dira mag-base sa mga food nga isulod na ito sa itong lawas. So, sa kuha katropang Jazz, na ako sa 1,500 calorie
1: itong
0: intake.
1: Itong mga 3 months before, chubby man jud ka.
0: Oo, pero
1: bukad mo gini mong liog ato ka tropa nga Jubet.
0: Di ba ni kalit ko gamay jud kaayo pod, pero grabe pod kaayo.
1: Wapo ka nagpait pod.
0: Apil
1: na.
0: Apil
1: na.
0: Atik lang man ang kuan, front lang.
1: Front lang tong calorie deficit.
0: Oh. Pero ito mga katropa, 1.5, let's say for example, 1.5 imong calorie deficit, imong calorie intake a day. Muna siyang maintaining katropang Jazz. Pag muabot ka na,
1: so,
0: dili ka mo tambok, dili ka mo niwang.
1: So sukod na gyud, no?
0: Sukod ka.
1: Mga kamo na minaw da ha. Basulo ninyo ko galing ng tambok naman ko ani.
0: Tungod na sa inyo ginakaon. So kung 1.5 imong maintaining calories, bawasan nimo na kung gusto ka mo niwang.
1: Ah, okay.
0: So 1.2, let's say for example, 1.2 katropang Jazz akong calorie intake. Muniwang jud ko kung limit lang gyud ko ana nga calories a day. So di gud na mula pas, di gud ko mutambok. Muniwang gyud ko pag gusto pugka
1: magtambok. Dili siya pod katropang Jubet niya, sinukod imong kutsara.
0: Lahi
1: pod.
0: Dili lahi pod na siya. Ano
1: yeah, ako ha, sinukod na ako katropang Jubet, 66 kilograms
0: sinukod ko minte. Crash diet ang tawag ana katropang Jazz. Muna tawag na unhealthy diet.
1: Ah, okay, no.
0: Kanang bitong dili ko magkaon, kanang magfasting ko dati mo na akong mindset magod magfasting ko. Actually ang fasting makatabang lang na siya para gamay ra gid ang ato ang kaunon. Para ma-reach gihapon nato ang ang calorie intake nimo a day.
1: Libo gani ko nang magfasting ko kay nakoy pangayoon. Di pag huma na lipong-lipong na gihinom ka.
0: Mano siya. Oh,
1: pag abot ana ko ba ako kanina kanang uban ba kanang mga sa religious bang magfasting ko kay magfasting ko kay nangakoy pangayoon ni Lord nga mupasa ko sa exam. Fasting ka pag exam di na inyong kakatubang.
0: Wala na.
1: Kay wala kasi mong nahuna kay sobrang kag fasting. Bita good morning kay okay, Lowin Diaz. Good morning kani mo da call, no? Kini po ni kuya ni katrupag nga Jubet, no? Nga naga po ni siya kining calorie deficit po ni siya.
0: Oh. Ano na siya, kompleto na iyahang
1: calorie food. Calorie, not the deficit at deposit.
0: Calorie deposit. Good morning. Deposit. Ang uban, actually, katropang Jess, kitang tanan, gina-aim na ito nga magka-macro and micronutrients sa itong food. Ang micro is mo na itong mga prutas, mga kuan. So, pero problema lang po sa uban, no? Pricey lang po kayo. Kaya kailangan kompleto magod siya every meal.
1: Mao gani, no? Kumbaga mo na, kung unsa mo kuyo naasa ito,
0: mora mo po ito, ayaw mo.
1: Ang uban, bukad kay mga lawas, kay puro rapod karbo. Or puro rapod gining kolesterol.
0: Alam mo, ingon sila nga, ay, magsaging lang ko niya, saging. Hasang daghana po kayang gikaon. Saging kay diet lagi daw. Niya, hasang daghana po sa gikaon, napulo po ka saging.
1: Mora ko na sa istorya, katropang jubit nga, busog ka, pero tingin busugan na ako. Sa gikaon ni mo noodles. Busog lagi, pero dili siya healthy. Dili healthy. Muna ilisod mga kaingsunan. Bito, katropa, no? Isigbil na tanang katropa kay ato na isigutan mo kung magiging itong healthy nga panglawas mga katropa. Mas maayot kini ito ang himuon kung nga gikan sa itong kagalingon. So, unsa itong gina-intake, maupod na ang possible muhatag o problema na ito sa unahan mga kaingsunan. Muna, mato kang doktor.
0: Sa ano mo mong kuan?
1: High blood mo ko dok. Amo ba? Usa kinakaon nimo? Usa yung sa doktor. Oh, bawasin na or likay ning mga pagkaon.
0: Mura gid gihapon na katropa Jazz. Magpa-doktor ka mura gihapon na ilang iingon. Ang pagkaon ra gid nimo. Sa nimong ginakaon, ilig manggugkuan.
1: Oh, di magugkuan, di magugkuan mahuman og kaon kung di ko makain naman ning itom nga lami kayo nga mo.
0: Nagas nga ano gap.
1: Oh, smanag gid ni gable. Ana. Ning mga unsa pa ning klase, di ko kumaa. Okay pa na ron. Pag-abot sa panahon, pss, bubuka.
0: Flat food.
1: Flat. Pass. Ay, katropa, sa itong pagbalik ko niya, mga isunan, paiskuta ni kay, ano, ato na, mentionan ako ni katropa ng Jubeto, ang Davao or DepEd Davao nag-apologize na. Sa itong feature to last time, yung itong mga bataan o mga grabbing nga makapanaway, din ako nang napangutan na po kagahapon si attorney Jinjo Caniga. Why violation apan dili siya maayong panigingnan kaysa kakinig batan-on mga katropa labi na sa kini mga estudyante then tingali somehow na ano ba kumbaga na okay ang katong maong tulunghaan kay natay mga inganing nga klaseng nga mga batan-on bisan ang DepEd Davao lahi po siya o kanang kumbaga lahi na ang makita sa public ba kasi ako kumbaga uy kilain ba pud tinunan mo, tapos ingana, di ba? Mubalik na to sa pangalan sa isa katulungaan mga tropa. So, somehow, doon na i-address na kini sa DepEd Davao nga mapantun kini mga bataa, tingali ma, di man siya nga maymayan, but advice ba, nga dili sa maayo ang gihimo nila. Again, ingon pa sa legal na to, katropa, ingon pa natin ni Jinji Coniga, nga why violation, but dili lang maayong attitude. Katong dapat lang pantunon usab.
0: Kaya wala siya kanang legal liability katropang Jazz even ang school no. Wala gihapon kasi pamatasan man to behavioral man to but kaila kumaga
1: i-correct
0: i-correct nila
1: need i-correct mga ato ning suta niya og usab kining balaod noon sa West Philippine Sea Education na education ha. Okay, ako ba itong na post na ko the other day nga ang China gibaruga gyud nila katong ang Scarborough Shoal dili sa Pilipinas.
0: Yun, sa
1: ang Pilipinas mo yung nangilog. Ang Pilipinas ni Dol sa UN. Kay para lang gyud makuha ang maclaim ang katong part sa South China Sea. Di man ka ana. Ya ganun daw mutuo sila sa UN nga ilahan magito sugat-sugat pa. Ato na isgutan o niya katupan lamang sila kapag pahinom dom oras mga kaigsunan. Alas 10, 9 na sa buntag.
2: Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM. XFM.
4: Kaklarik sana.
2: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Duma, gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nako turbo dietary supplement for men. Ni aw, inani aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
8: Kadayawan. Sa sinugdan, nagkinabuhi ang mga ethnic tribes nga malinawon o maghigalaay. Ug sila ang naghatag sa ngalan nga probinsya nga Davao, nga nagikan sa pulong nga Daba-Daba, nga nagpasabot ug kalayo. Subay sa kasaysayan, nagpuyo ang ethnic tribes sa tiilan sa Mount Apo. Kung asa, magtapok sila panahon sa bountiful harvest, nga usa ka ritual sa pagpasalamat.
9: Kadayawan.
10: Kada-kada.
6: Kaklarek sana!
2: Exciting!
11: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan! Di ka mabiyan! XFM, katropa mo!
12: Dili sa kulang ko o wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
6: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Pinapay na po, Apope.
1: Sentro.
2: Alas, just 17, katropa. Pen, apple, pen. Good morning kay Ma'am Elizabeth Himpisao Gloria. Good morning katropang Jazz and Jovet.
3: Good morning. Mm-hmm. Good morning po kay katropang June Reno Sanchez. Katropang Jazz. Uy, content creator biya ni katropang Jazz.
2: Si Kisaman.
3: Si kining June Reno Sanchez. Yung mga content ani kay mga... Oh, basta yung mga content.
2: Sa mga content niya.
3: Kaya nabit ako mga, kaya mga double meaning ba? Mm. Oo, oh, nga na. Tapos dagan ka niya siya followers.
2: Oh, kaya yung, kanang, ano ka ba? Oh. Okay. Ana manggod ka.
3: Ana manggod ka. Marag ang niyahang, ano ani, niyahang followers, ato i-check ha. Nasa 234,000.
2: Ah, wow, no. Sana all. Ikaw, katulpang Jobel, basta kato akong gipain yung sa imuhang, matay may content lagi. Nasayod ba yo? Nga ang kalibutan nagtuyo.
3: Kabalo ba mo mga kanang, katropa?
2: Kanang kanang bitong knowledge kanang
3: obvious bitaw.
2: Obvious ang daan ba? Nasayod ba mo nga ang ligid sa magtuyok gid na siya? Bitaw katropa ngan bashing ang daghan sa imo ba dili maayo nga comment. Ma'am Lia Manalay, say good morning. Morning katropa nga Jazz and Jovet. Lami kayo na complete kaso hastang mahal na mga gulay karon. O lagi ka itong gisigot ng kagin ng healthy lifestyle mga katropa. Munang dito magpuyo sa bukid katropa nga Jubit kay mukutlo lang ka diri, di ba? Mukutlo ka o ganas. Kailan ka ganas katropang Jubit?
3: Kanang ano? Kanang
2: ganas.
3: Ganas?
2: Talbos sa kamuti ba? Ganas na sa mua sa una ang tawag. Kutlo lang ka dito tapos kuha ka diri sa imong kanang ano kanang gi tanom nimo nga sibuyas dahon luya sa backyard lang ba
3: oo, tapos kanang mga nalang sa likod
2: oo pitsay
3: mo benang ginaano karon ginaauhag karon sa tuang city ano
2: backyard gardening
3: oh backyard gardening
2: o, katong mga container nga
3: container, wala na imbes nga masudlag tubig niya lamukan imo na lang
2: container tamnan. Sa ice cream. Sa una, katropang Jubit, katong sa ano ba ba, sa high school pa ko or sa elementary pa ko katropang Jubit, akong namukoy manghod. Kanang buna bito nga kuan? Buna nga gatas?
3: Ah, kanang, oo, kanang lata niya.
2: Lata. Amo nang gilumbay sa muhang kining hulwi ba, pasalod sa balay, gibutang sibuyas dahon.
3: Ayuhu, kay mo ana, ana siya. Oo,
2: kumagawa, gilabay ba, kasayang nga eh. Sa isa ka simana, pila kalata ang makonsumo, de, mo ito, gihimo katropa. Dire ka sa to ang setting no adres sa kining Davao City muna lang kay space nga pwede nimo anuhan nga katamnan para dunay kay healthy ka pagkaon mga kaisyon mas maayo mga katropa lay putong kamunggay nga isa ka kamunggay lima ka purok ang magtabang.
3: Ka relate jud ko anak ato dige na magay kamunggay nga guwapa kayo ka nang
2: ya yo ko ako kamunggay yo nya mo tubag buka nakas kusina ba nagdigamo ka. Pagkuha lang diha, apin nila pong saha. Okay,
3: magtanong po mo.
2: Tanong-tanong po mo may time. Yeah, masuko pa ka ng katropan Jubit. Ano ba nga, sa mo niyo, wala mo dahil ni, napuo mo ninyong kamunggayo.
3: Mo pa yung magreklamo.
2: Oh, mahala ka nga, kung sa mua lang itong konsumo, di kita mapuo. Kamu yung nakapuo, anak. Bitaw katropa dirita sa tabagay sigutan na balaod nun sa West Philippine Sea Education giduso na karon sa kamara mo ni mga nindot nga mga mga kwanda
3: kanang mga educational campaign sa katropang Jazz para mas ipasabot sa kadaghanan kung unsa ang sitwasyon sa tuang West Philippine Sea.
2: Oo. Okay, kita maabot diri sa tuwa mga isunan kini man lang pagita West Philippine Sea ang sagad maabot sa tuwa kini mga water cannon. Unsa pa ni nga mga skirmishes da o kadang mga tension diha sa WPS na o nagduso ang house yang guns nindot ha dili lang puro investigasyon ang lang gihimo katropa napos lang gihimo karon nagduso ang house yang guns o house bill number 10587 o kining West Philippine Sea Education Act aron maapil sa kurikulum sa mga tunghaan ang edukasyon labot sa West Philippine Sea kon na WPS mga kaigsunan. Kamong sa maong balaod noon nga tudloan mga estudyante kabayan sa katungod sa Pilipinas sa West Philippine Sea subay sa Konstitusyon Philippine Maritime Zones Act on clause og sa 2016 arbitral ruling. Now, sumala pa sa mga proponent din mga katropang mahinungdanon, mahatagan ang mga kabataan og husto og subay sa ebidensya impormasyon aron dili kini malinlang sa mga sayop nga impormasyon og usab propaganda. Limaduan usab sa mga balaod nun ang Department of Education og Commission on Higher Education nga magmugna og mga guidelines sa mga learning materials labi na usab kauban ang uban nga mga agencies sa kagamhanan katropang Jubet. So at least ba kung baga ang kita mismo as labi na kining mga estudyante pagpangutan na unsa kining WPS di sila masaag katropang Jubet sa mga impormasyon kay karon baya mga isunan perting daghana sa mga misinformation nga atong mabati mabasa makita diya mismo sa mga social media pages mga kaigsunan. So kini karon katropa makatabang kini hoping nini nga mapadali ni katropa nga maapil diya mismo sa ato ang libro diha sa ato mga kabataan. Namuntaan ni katropang Jubet mito sa una sa panahon namo si Bika at Kultura na amanin dito diba mga mapa
3: Arkipilago
2: sa Pilipinas sa paling mga prulahi na ni karon nga siting mga kaigsunan labi na nga mga karon ang giawayan sa duha ka mga nasod. Ang tag-away, away mini sa kwan, away sa posisyon kung kinsa gud tag-iya diha. Kita sa Pilipinas, gibutang gihatag mini sa tua. Kumbaga sa arbitral ruling kita ang nag-iya ani. But kung sa China pod, di sa mutuo sa kiniga arbitral ruling kay ilaha gyud ni wa pa arbitral ruling nga gipagawas mga kaingsunan. So, kumbaga data makita nato ba nga kung sa mapa lang taon, perting layuan na gid ni mismo ang West Philippine Sea gikan sa mainland China. Pero matingala ta anong giklaim pagihapon ni nila mga kaisong bahin sa ilahang teritoryo ang kining maong West Philippine Sea. And sa Pilipinas po, nganong karon na po nagkitaga anong pagtagad nga West Philippine Sea ang pangalan. Sa una, wa mo kita makita po sa WPS diha nga pangalan kay South China Sea ang tawag na banda katropa mga kaisunan. So, noon, Adrig, mitamudapig sa tuang ano, katropang Jubet. Kung asa ta, di ba? Pilipino man ta mga kaisunan. So, dapat mga katropa, dito mudapig
3: obvious,
2: sa tuang.
3: Obvious, medyo dapat nga tulihin, no? Dari sa tuang.
2: Baga, somehow, di lang ta magbinasulay. Ano, naingani man ni karon mga kaisunan. Pero, like ini, as Filipino, we are mga katropa, dapat dito mo dapig sa tuang mga kapwa Pilipino. Pero, lagi isu kay katropang Jubet no kay kung sa online ta ang BIB ayon in town nga to ang mga naadya karon sa West Philippine Sea mga kaingsunan sa Pag-asa Island ang nakita katropang Jubet dako nga community no ako mga gamay na lang sa una but karon ni dako
3: karon
2: sila
3: karon daghan nakaayo no nakita man siguro nato tong mga previous vlogs
2: si Lance no? si Lance no isa ka prominent vlogger katropa kauban sa uban pud nga mga vloggers nga gidala gid mismo sa to ang Coast Guard o usab sa to ang gobyerno para ma-explore dito ang kinigamong isla o mapaabot pod o mapasibaw o sabot ang sitwasyon diya mismo nga makita sa kinabag ang mga Pinoy mga isuna nga doon na tayong aning isla o doon na tayong aning mga komunidad diya mismo sa mga isla nga nagapuyo nga layo man sa mainland gud mismo sa Pilipinas pero gibarugan nga ato gini mga katropa o nakita nila kung usapod ang mga ginahimo sa laing nga mga nasod nga mga aktibidad diya mismo sa ato ang West Philippine Sea. Centro. Alas 10:26 na katropa sa tuaga panag-uban-uban. Ito di kayo katropa ka Jobet sa Turbo.
3: Yes.
2: Segwit ang Turbo katropa ka Jobet.
3: Para sa mga katropa na ito dihang kailangan na po no mo ano yun i-prove
2: labi na ilahang, weekend no?
3: Labi na weekend
2: sa i-prove ang i-prove
3: ang ilahang
2: nga naapag yun
3: kakusgan ang ilahang ilang baruganan katropa
2: naapag yun si Manoy wapag yun yung taon nga himalat yun na
3: ang ilahang baruganan no dito sa ilahang mga mahal sa kinawilang mga misis ilang mga partner katropang jazz
2: mga partner dagang yun diyan
3: ilang partner no ipakita good katropang jazz kung unsa ang kaya nila buhaton pinagi sa pag-inaw mag turbo male enhancer katropang jazz doon na kinima ka o klavuwas ka makatabang herbal kining mga ingredients makatabang katropa para pabaskugon ang medyo lisod na mubaskog and at the same time, katropang jazz, aside sa sex enhancer kini, pwede po din siyang gamitong energizer, katropang jazz. So medyo luya itong lawas, ayaw na mo pag inom atong mga energy drink nga makaguba sa inyuhang anibitong atay. Sa panadiha mga katropa, mas maayo diri na lang sa tuang herbal nga sex enhancer at tuang food supplement ang Turbo Male Enhancer.
2: Ayan. Sa tuwag trending katropang Jubed, sa tuwag trending karoga panahon ng mga isunan.
3: Okay ni. Murag ano ni katropang Jazz? Abi na ko para sa ko ng Let's Get Ready to Rumble nga kuan.
2: Unsa man?
3: Nga background. Na di paingon ani mga katropa, duha ka mga foreign nationals ni sila.
2: Ipangita pa na ko itong asa man ni nga ito ang isa ka far nationalist ni Rika Tropang Jabit. Di naman. Kisa may naglabot ni ito.
3: Nawala na po, nawala.
2: Nawa na po na ito ang mga talaan na nilalaman din.
3: Huwag inang kuhan ka Tropang Jazz. Kanang, sige na lang, no? Dawat-dawat na lang kita.
2: Oo, nawa in town din. Nga diri man ako gipahipi ito. Sa ito ang trending langyaw, doon ka langyaw nag-sumbagay sa airport, no? Una tayo audioan na Engineer Royce sa palihulo ko gamay langgit. Grabe, ano pang job ito?
3: Ayan. Let's get ready to rumble sila katropa.
2: Pero ako napansin na katropang job ito, ang isa ni ini, maayo kay haircut.
3: Ang isa, cute man gyapon.
2: Oo, tanawa.
3: Kamila ka murag landing space katropa.
2: Sa kini ano kanang
3: airport
2: kanang
3: para sa kanang
2: kaoban sa tarmac runway
3: nag-runway straight dito kayo ano napapas
2: ubaga baliktad ba kung kana ang gina-shave sa ato kanang kilid ang iyang ginabilin. Naikomento sa mga netizen ana kung nagsumbagay ba sila sa bugal-bugal sa haircut or unsa ba hinungdan ani katropa nganong nag-jujitsu na sila da mismo sa loob sa airport
3: man kay Sona. Sa kayrason, ano nga punto.
2: Malay mo ba kung doon ay ingon bang part, asa ka nagpa-haircut?
3: Huwag sa ako, sa Pinoy, bitong ka naman nga nang wala na gid, na-preso na gitong na ni Tupi, ni Tupi.
2: Or, kumbaga, wapan na preso.
3: Wapan na dakpan
2: ang haircut ni mo. Nga na bitang mga isunan. So, wala impormasyon na kung nga nung naglalis o nagsumbagay o nagjujitsu ka ng duha mga katropa. But lagi, mawala mga isunan nga. Kumbaga, kwan lang, kining sports lang. Kumbaga katropa nga jubit, no? Labi na isunan nga naakas sa public place. Sama aning airport mga katropa nga. Dain taon sila nagbangi kining duha ka mga nationals o duha ka mga foreign or foreigner mga katropa. Diya mismo sa maong isa ka kining location. Kung makita anak katropa nga Jupit, it could be possible kining di ko sure bull sa kining ano ha, kining airport, but makita nato nga airline company isa nasa tuwa ata na. Possible ha.
3: Nakita pa na local pod na ko nga murag
2: mga Pinoy ang Pinoy. Mga dagway no sa kining nagapare ni ang mga isunan. So cool lang. Labit maging cool ra gyud ta katropa di ko sa emotion. Unsa man nga mga sitwasyon mga katropa. Sentro. Alas 10:30 na katropa nga Jubit, no? Pupo sa muna ito aga panagabanuban ng Adlawa, Adlawang Biyernes karoon mga kaingsunan. Kumusta ba mo karoon diha? No? Sabay inyong pagpangandam para sa next week na po o ugma sa Bado? Oo, simbata katropang Jubet.
3: Oo, naingunan na.
2: Ikaw, Domingo pa man ka mong simba.
3: Ang uban katropang Diyos kay mag family bonding. Ang uban kay doon na sila yung mga out of town, nag-getaway, mga ingunan na. Good ka na mga... Ang uban kay mag sa... mga bukid-bukid kay mag-camping lahi og activity mga katropa but amping lang gid kanunay and of course that ang mga produkto sa Yes to Health tabi na tong Zantown Gold Coffee Mix para kung mag-camping mo bugno ang panahon pwede na mo maghigop og healthy na kape.
2: Alright mga katropa, salamat sa pag-uban sa kinig programa ng Sentro. Next week na po po panuban tagi ka na alas 9 hangtod alas 10 media. Next day, impeachment po. Kukutub alas 10 sa takatropa gajobit pagkaduna impeachment proceedings sa mga kaigsuna. Alas sa mga informasyon o balita, bisita ato ang page ang
3: XFM Davao Katropa Digital. Pwede po natong Sentro Media Facebook page mga katropa at ang YouTube channel Katropa Digital.
2: Ang programa ka Sentro gipalihan kini sa mga produkto sa Yes to Health. Sama na lamang
3: sa Zanthone Plus Gold, Zanthone Vitamin C, Zanthone Gold Coffee Mix, Turbo Male Enhancer, Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, atong Clear Skin Herbal Soap, Zanthone Gold Herbal Tea, and ato ang Zanthone Herbal Soap mga katropa.
2: Inabagan ta sa to ang katropa Engineer Royce Arita og usab si DJ Geoffrey Parinio. Di basta-basta gyud.
0: Daghang salamat.
2: Sa ngalan sa Kilibok ang Puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
3: Alang sa nakiusam Pilipino para sa Pilipinas, kinyo katropa ubos nga alagad sa kahanginan katropang Juvet Espanyol.
2: Alang sa nakiusam Pilipino para sa Pilipinas, katropa Jasper Bagoncia. Og katropaga Jubit Espanyol sa programang Sentro.
3: Sentro. At Sandigan.
1: XFM Davao. Kamatuoran ang Sandi. impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
4: XFM. Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kaklarik sana!
3: Exciting!
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H product

0: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, Anna!
4: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon. Ow.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Santo Blas Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawahag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan na ang natabangan.
5: 5 katuig na gikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol nga virus ba. Mo nga pero gid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahirog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Kaklarek sana!
11: Exciting!
12: Exciting!
0: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
0: Santon Gold Coffee Mix.
14: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
15: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
10: Kaklarek sana!
11: Exciting!
16: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
17: Rated
12: Peachy.
15: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart. Tell me.

0: tropa. Mali po man kog mubarog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: X FM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Mga katrupa, andam di bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
7: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex tayo, mga katropa.
6: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
5: Exciting!
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
11: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dunggan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
9: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
8: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
3: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabagyan!
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong
4: magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahal, kumusta na ka de sa abroad?
16: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
15: Ay, salamat.
16: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
15: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping de mahal, I love you.
17: Vitamin C, mag Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
18: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
19: Ayo pang petrolyo ni taas pa. Apan ang sweldo? Wag yun, may uminto.
20: Baklarek, sana?
21: Exciting!
22: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
20: Ka-Clarex, Ana?
23: Exciting!
21: Exciting!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Magnitude 5.4 na lindol yumanig sa Mamburao, Occidental Mindoro ngayong araw.
2: LPA na dating si Bagyong Maymay tuluyan ang nalusaw. Mga nasawi sa epekto ng pinagsamang Bagyong Luis at Maymay at Habagat, umabot na sa 4 ayon sa OCD.
0: Headlines. Hanggang 5 pisong rollback sa kada litro po ng gasolina diesel. Asahan sa susunod na linggo.
2: GDP ng Pilipinas lumago ng 2.3% sa second quarter ng 2026.
0: Mag-inang Ligarda at Leviste nasa labas na ng bansa.
2: Mga kabaong natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Imbestigasyon ay sinasagawa.
0: Balitang regional, mga katropa, impeachment matagal nang magulo. Dahil sa umunoy pambabaloktot sa batasan kay BP Sara. Kaso ni Senator Bato, walang kinalaman.
2: Sa balitang international, impluensya ng progressive wing sa Democratic Party lumalakas bago ang midterm at 2028 U.S. presidential elections sa U.S.
0: Balitang showbiz naman, Angelica Lopez nagpapasalamat po sa suporta sa kanyang pageant comeback.
2: Sa balitang sports, dalawang Pinay Jiu-Jitsu athletes nag-uwi ng ginto sa 2026 JJIF World Championships.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po ng Biyernes na August 7, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Ibinaba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology yung lakas po ng lindol na tumama dyan sa Occidental Mindoro. Nitong Biyernes na umaga mula magnitude 5.8 patungong magnitude 5.4. Na ito lang pag-inig kanina alas 10.38 na umaga na may epicenter 13 kilometro sa kanluran po ng Mamburao, Occidental Mindoro. At may lalim na 14 kilometers kung saan tectonic ang origin nito. Naramdaman ang intensity 5 sa Mamburao, Occidental Mindoro. Gayun din po sa Calapan City, Nauhan, Puerto Galera, San Teodoro at Victoria sa Oriental Mindoro. Habang naramdaman din ang pag-inig sa ilang bahagi ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Metro Manila at Romblon. Ayon sa P-Box, mga kasama at katropa, inaasahan po ang mga aftershocks. Kaya't pinapayuhan ng publikong manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng mga otoridad.
1: Weather update.
2: Mga katropa, tuluyan ang nalusaw ang low pressure area o LPA na dating tropical depression Maymay bandang alas 8 ng umaga kanina. Samantala, lumabas na rin sa monitoring domain ng PAGASA ang Typhoon Dolphin, kaya wala nang direktang binabantayang bagyo ang ahensya. Sa kasalukuyan, wala ring minomonitor na low pressure area o LPA ang PAGASA na may posibilidad na maging tropical cyclone sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan pa rin ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na weather updates at abiso mula sa PAGASA. Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.41 ng umaga at inasahang lulubog bandang alas 6.23 ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
0: Malungkot na balita, 4 katao ang kumpirmadong nasawi dahil po sa pinagsama epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, katropa, dalawa sa mga namatay ay mula po sa Benguet matapos ang landslide, habang dalawa pa ang namatay sa rockslide naman sa Rodriguez Rizal. Isang tao din ang kumpirmadong sugatan sa Benguet dahil sa landslide, habang wala naman na italang nawawala. Ayon sa OCD, umabot na sa 132,956 na mga katao o katumbas po ng 39,879 na pamilya sa anim na rehiyon ang naapektuhan ng masamang panahon, kung saan mahigit sa 6,000 katao ang pansamantalang natili pa rin sa mga evacuation center. Samantala, sinabi ng OCD na nakapagkalob na rin ang gobyerno na mahigit sa 3.5 milyon pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamayanan, habang patuloy pa rin pong nagbabala ang pag-asa sa posibilidad ng pagbaha at landslide sa patuloy na epekto ng habagat at LPA.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, good news dahil inaasahan na magkakaroon ng malakihang oil price rollback sa susunod na linggo. Ayon sa pagtataya ng oil management industry, tinatayang bababa sa 4.50 pesos hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng diesel, at ganun din ang inaasahang rollback ng gasolina. Ayon sa source, bumaba ang presyo ng langis sa world market dahil sa pagluwang ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at ang paglakas ng piso kontra dolyar. Inaasahan naman na iaanunsyo ng mga oil company ang opisyal nilang price adjustment sa Lunes na ipatutupad sa Martes.
1: XFM News Nationwide.
0: Tigil pasada na ilang transport groups kinang sila matapos ang tulong ng DOTR. Katropa natin sa balita, Earl Saudar, XFM Mega Manila.
3: Kira sila ng ilang transport groups ang kanilang planong tigil pasada ngayong Biyernes, August 7 at Lunes, August 10, matapos ilahad ng Department of Transportation o DOTR ang mahakbang para matulungan ang mga chopper at operator na apektado ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Transportation Secretary Manuel Lopez, patuloy ang pamalaan sa paghahanap ng karagdagang suporta para sa sektor ng transportasyon upang maibsan ang epekto ng oil price hike at hindi ito tuluyang maipasa sa mga pasahero. Nagpasalamat naman ang Pasang Masta, AltoDAP at FidyoDAP sa mga hakbang ng DOTR, kaya nagpasya silang bawiin ang nakatabangan nilang tigil pasada. Hindi rin makikilahok sa protesta ang busina, akto, stop and go. Samantala, pinag-aaralan pa ng grupong manimbela kung itutuloy o kakasilahin ang kailang planong tigil pasada sa Lunes. Nanawagan naman ang LTFRB sa mga leader ng transport sector na makipag-ugnayan sa pamalaan upang makahanap ng mga solusyon makakatulong sa mga chopper at operator. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumago ng 2.3% ang Philippine Gross Domestic Product o GDP sa second quarter ng 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinakamalaking nagambag sa paglago ng ekonomiya ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, education at manufacturing. Sa pangunahing sektor ng ekonomiya, nagtala ng paglago ang agriculture, forestry and fishing na 2.7% at services na 4.5%, habang bumaba naman ng 2.4% ang industry. Sa panig ng demand, lumago ang household final consumption expenditure, government final consumption expenditure, exports at imports, habang bumaba ng 9.2% ang gross capital formation. Samantala, naitala rin ang 2.2% na paglago ng gross national income o GNI sa parehong panahon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, magkukonbin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po sa first LEDAC o tinatawag na Legislative Executive Development Advisory Council meeting ng 20th Congress para pagtugmain ang legislative agenda ng administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, itutulak ng Pangulo ang pagpasa sa mahigit sa 20 priority bills ng pamahalaan. Labilang po dyan sa mga panukalang tatalakayin ang Anti-Political Dynasty Act, Party System Reform Act, People's Freedom of Information, Bright Act, Progress Bill, at General Tax Amnesty. Bukod sa ipapang panukalang may kinilaman sa ekonomiya, pamahalaan, at social protection. Kasama rin sa agenda mga panukalang nakatuon sa sektor po ng energy, edukasyon, kalusugan, at kapakanan ng mamamayan, alinsunod sa naging prioridad ng Pangulo sa kanyang 5th State of the Nation Address. Ayon sa Malacanang, layunin ng LEDAC na pagtibayin ang koordinasyon ng Ehekutibo at Kongreso para mapabilis pa ang pagpasa ng mahalagang batas na magpapalakas sa ekonomiya at magpapahusay sa serbisyo publiko.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinayagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary na magkaroon ng kapangyarihang mag-aproba ng foreign travel requests ng mga local government officials at iba pang opisyal ng kagawaran. Sa ilalim ng Administrative Order No. 47, maaari nang magtalaga ang DILG Secretary ng mga autorisadong kinatawan upang pabilisin ang pagproseso ng dumaraming travel requests o habang pinananatili ang pangangasiwa sa mga local government units. Gayunman, nananatiling kinakailangan ng pahintulot ng Office of the President para sa foreign travel ng mga local official na tatagal ng mahigit 3 buwan. Isasagawa sa panahon ng emergency o crisis o gagamitan ng public funds. Agad namang magkakabisa ang Administrative Order No. 47 sa oras na mailathala ito sa Official Gazette.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, ayon kay Matibag, ang mag-inang Legarda at Leviste ay nasa labas na raw ng bansa. Katropa natin sa balita. Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis na ng bansa noong August 2. Sina Senador Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Matibag, magkaiba man ang sinakyang eroplano ang mag-ina. Pareho silang nagtungo sa Hong Kong bago umano bumiyahe patungong France. Hindi rin umano sumipot si Leviste sa itinakdang pagharap sa Sabina ng NBI noong August 3, kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sinabi rin ng NBI na lumutang sa kanilang imbestigasyon ang pangalan ni dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras bilang umano'y intermediary, habang si Leviste naman ang itinuturong pinagmulan umano ng pondo. Kapwa Maring itinanggi ni Leviste at Paras ang mga aligasyon. Ayon pa kay Matibag, kung hindi sila haharap sa imbestigasyon, maaari naman mano nilang sagutin ang mga paratang sa pamagitan ng kanilang mga social media account. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng ang U.S. Marshals ang kumuha ng custody kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Kiboloy kung maaprobahan ang kahilingan ng Estados Unidos para sa kanyang extradition. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, posibleng dalhin si Kiboloy sa jurisdiction sa Los Angeles, California kung saan umano nangyari ang mga kasong kinakaharap niya. Sinabi rin niya na dadaan muna ang extradition request sa legal na proseso sa Pilipinas kung saan pagpapasyahan ng mga korte ang susunod na hakbang, lalo na't may nakabinbin pa rin mga kasong kriminal laban kay Kiboloy sa bansa. Binigyan din ni Romualdez na obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa mga international cases gaya ng human trafficking at sex trafficking, kasabay ng pagtiyak na mapoprotektahan ang karapatan ng sinumang Pilipino sa ilalim sa extradition.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Senadora Risa Ontiveros na ituloy na po ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kiboloy sa Estados Unidos para harapin nga ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Kabilang dyan ang child sex trafficking, bulk cash smuggling at iba pang umano'y paglabag. Formal na rin, mga katropang, hiniling po ng U.S. government ang paglilipat kay Kiboloy para litisin sa kanilang bansa. Hinimok din ni Ontiveros ang Department of Justice na agaran daw aksyonan ang extradition request na pinadala sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs at igiit na panahonang mabigyan ng hustisya at kapanatagan ng mga biktima. Naaresto si Kiboloy sa Davao City noong September 2024 matapos po ang malawakang operasyon ng pulisya at nanatili siya na kulong habang nagpapatuloy naman ang mga kaso laban sa kanya dito sa bansa at sa Estados Unidos.
1: XFM News Nationwide.
2: Magkakahiwalay na kabaong ang natagpuan sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw, kabilang ang Timog Avenue sa Quezon City, Caloocan City at Hilpuyat Avenue sa Makati City, gayon din sa Santa Cruz sa Maynila. Sa Boy Scout Circle sa Quezon City, iniulat na isang puting van ang nag-iwan ng kabaong na naglalaman lamang ng mga larawan ng dalawang individual at wala umanong bangkay sa loob. Isa pang kabaong ang sinuri ng bomb squad sa barangay Bel Air sa Makati, kung saan nakita ang mga larawan ng tatlong individual at isang bandilang may nakasulat na mensaheng tumutukol sa Chinese Communist Party o CCP. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kaugnayan ng mga insidente at kung sino ang mga nasa likod ng pag-iwan ng mga kabaong sa iba't ibang lugar, habang kinukumpirma rin ang ulat na isa pang kabaong ang umano'y natagpuan sa Plaza Santa Cruz sa Maynila.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. mga katropa na objective criteria ang ginagamit ng Department of National Defense. Sa pagtukoy naman sa mga opisyal na tumututol sa polisiya po ng pamahalaan kaugnay ng West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, ang batayan ng DND ay kung ang isang opisyal ay hindi lamang tumututol sa Administrative Order No. 29, kundi tumatanggi rin kilalanin ito. Binigyan din pa ni Sec. Teodoro na hindi nag-label ang DND ng mga Pilipino batay po sa nilang paniniwala at hindi rin ito gumagamit na magawain gaya ng tinatawag na red tagging. Payag yan ang kalihim matapos hamunin ni Vice President Sara Duterteng pangalanan ang mga opisyal na tinukoy niyang umunoy pro-China at pinayuhang magbitiw pa sa pwesto.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakakuha ng Good Net Trust Rating ang United States at Japan mula sa mga Pilipino, habang Poor Net Trust Rating naman ang naitala ng China, Palestine at Iran. Batay sa second quarter 2026 survey ng Social Weather Station, nakakuha ang United States ng positive 42 net trust rating at positive 36 naman ang Japan, habang positive 29 naman ang Australia. Samantala, nakapagtala ang Israel ng negative 5 at Russia ng positive 8, nakapwa nasa antas na neutral. Sa kabilang banda, nakakuha ang China ng negative 16, Palestine ng negative 19 at Iran ng negative 23 na pawang may poor net trust rating. Isinagawa ang non-commissioned survey mula June 20 hanggang 29 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabayan nyo rin po napapahinggan sa iyo pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din tayo sa pamamagitan po ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 92.7 Ipil, Sambuanga, Sibugay, at XFM 101.7 Canlaon.
1: Balitang regional.
0: Unahin natin ang balita galing Davao. Meron pong balita tungkol sa impeachment. Matagal nang magulo daw dahil sa manoy pambabaloktot ng batas. Ayon kay BP Sara, samantalang yung kaso ni Senator Bato walang kinalaman. Alamin nga po natin ang buong detalye sa balita ni Marvin Ibano, XFM Davao.
4: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na matagal nang magulo ang isinasagawang impeachment trial dahil umano sa paulit-ulit na pambabaluktot sa batas, kaya't wala umanong dahilan upang lalo pa itong guluhin. Nilinaw din ng Vice Presidente na walang kaugnayan sa impeachment proceedings ang kumalat na maling ulat tungkol sa umano'y pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam, matapos siyang dumalo sa misa ng pasasalamat para sa Kadayawan Festival sa Davao City kahapon, sinabi ni Duterte na ang naturang isyu ay hiwalay sa impeachment trial. Nauna nang inihayag ng Malacanang na ang kumalat na impormasyon ay isa lamang umanong diversionary tactic na naglalayong ilihis ang atensyon at guluhin ang usapin.
5: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa stage or rostrum or elevated platform.
4: Nauna na ding pinabulaanan ng National Bureau of Investigation, Department of Justice at Department of Interior and Local Government ang aligasyong na-aresto si Senador De La Rosa. Iniutos na rin ng Malacanang ang investigasyon sa pagkalat ng naturang fake news. Mula dito sa XFM 8 89.1 Davao City. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: Tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea nakauwi na sa bansa. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
4: Nakauwi na ng bansa ang tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea. Labis naman ang pagpapasalamat ng mga ito sa natanggap na tulong mula sa Iloilo Provincial Government. Matapos lumapag sa Iloilo International Airport, direkta ang mga ito sa Iloilo Provincial Capital upang magpasalamat. Ganun rin ang pagbahagi ng kanilang naging karanasan sa insidente. Napag-alamang residente ng Miag'ao, Dingle at Ortiz, Iloilo City ang mga ito. Bukod sa psychosocial intervention, magbibigay rin ang probinsya ng Iloilo ng financial assistance sa tatlong marinero. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: Samantala, LGU Quezon, nagalok po mga katropa na 100K cash reward para sa pagdakip doon sa mga suspect sa pamamaril sa isang albularyo dyan sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Bibigay ng 100,000 pesos cash reward ang lokal na pamahalaan ng Quezon, Palawan para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa pagkakakilanlan at pagkakaaresto sa mga suspect na nasa likod na nangyaring pamamaril sa munisipyo noong July 31, 2026. Inoperba ito ng Municipal Peace and Order Council kung saan patuloy ang follow-up operation ng mga otoridad para mahuli ang mga suspect. Tiniyak din ng pamahalaang lokal na mananatiling confidential ang pagkakakilanlan ng sino mang magbibigay ng impormasyon na may kaugnayan sa insidente. Samantala, kasalukuyang pa rin inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen at hinihikayat rin ng PNP ang pakikipagtulungan ng komunidad sa sino mang may impormasyon na may kaugnayan sa mga posibleng suspect sa krimen. Kung maaalala, patay ng pagbabarilin ang 70 taong gulang na albularyong si Virginia Nanayhenia Miranda sa kanyang mismong tahanan sa Sitio Iluluway sa Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan sa hindi pa malamang dahilan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Sensitibong balita, ama patay matapos pagtulungang suntukin ng tatlong kalalakihan sa Makato, Aklan. Biktima na putulan ng dila at ugat sa batok. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
7: Pinawian ang buhay ang isang padre de pamilya matapos ang 10 araw na pananatili sa Aklan Provincial Hospital dahil sa labis na pinsala dala ng pambububog sa kanya ng tatlong kalalakihan sabay ng Makato noong Hulyo 25 ng gabi. Desidido naman ang pamilya ni Dominic Quinton na maghain ng kukulang kaso laban sa tatlong itinuturing na suspect na kapwa mga residente ng Barangay Kalangkang Makato. Ayon naman kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, hepe ng Makato Municipal Police Station, na base sa pahayag ng mga suspect, nagkaroon naman noon ng mainit na argumento habang hinatid nila pauwi ang biktima mula sa isang birthday party. Depensa umano naman ito na naunang nanuntok ang biktima kung saan dito na nagsimulang magtulungan sa pananakit hanggang sa kumuha ng bato na ipinukbok sa batok ng biktima. Ang insidente ay nagresulta ng pagkaputol ng dila at ugat sa may batok ng biktima. Nadala pa ito sa ospital at confined ng 10 araw bago tuluyang binawian ng buhay. Napag-alaman na nauna nang nagkaroon ng amicable settlement sa barangay ang dalawang panig, subalit hindi tumupad sa napagkasunduan ng mga suspect matapos magbigay lamang ng 1,500 pesos ang isa sa kanila. Kasalukuyan naman kumakalap ng mga karagdagang ebidensya at testigo ang mga otoridad para sa paghahain ng kaukulang kaso laban sa mga suspect. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
0: At mga katropa, pagkakakilanlan ng mga nasawing rebelde sa inkwentro po dyan sa may Abra, inaalam pa. Samantala, yung 5th ID Philippine Army naman nakikiramay. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM Santiago.
8: Nagpahayag ng pakikidalamhati ang pamunuan ng 5th Infantry Star Division Philippine Army sa pamilya ng mga nasawi sa naganap na sagupaan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee sa ABRA, kasabay ng pagtutok sa pagberipika sa kanilang pagkakakilanlan. Ang mga nasawi ay sina alias Chico Abdul, na dating kalihim ng Komiteng Larangang Guerrilla North ABRA na nagsilbing giyang pampolitika na tubong Novaliches, Quezon City, si Johnny David Escobilla, ang former First DepSec KLG Bagas mula sa Lower Olave, Buenavista, Agusan del Norte, at Eugene Hilaos alias Aki Ken Dina, na dating organizer ng Anak Bayan Ilocos Katribo Youth NCR. Inihayag ni Major General Gulliver Senyeres, ang commander ng 5th Infantry Star Division, na bukas ang pamunuan ng 5ID at mga lokal na pamahalaan para pag-usapan ang pangkapayapaan para sa mga natitira pang kasapi ng ICRC. Ibinahagi rin ng General ang kanyang pakikiramay sa mga naiwang pamilya at mahal sa buhay ng mga nasawi, at anyay magsilbing paalala ito sa mga natitira pang kasapi ng rebelde na pagkakataon na upang talikuran ng armadong pakikibaka at piliin ang landas ng kapayapaan kasabay ng pagbabagong buhay kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Patuloy naman ang sinasagawang beripikasyon at formal na proseso ng pagkilala sa mga nasawi at pagtuntun sa kanilang mga kaanak upang maipasakamay sa kanila ang mga labi at mailibing na maayos ang kanilang mga kaanak. Matatandaan na naganap ang engkwentro noong August 4 na nagresulta sa pagkasawi ng tatlo, at nakita sa mga ito ang dalawang M16 rifle, isang M14 rifle at iba pang kagamitang pandigma. Para maiwasan ang bukol sa katawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
0: Ang Balitang International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Lumalakas ang impluensya ng Progressive Wing sa Democratic Party sa Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na panalo ng kanilang mga kandidato sa mahalagang halalan. Kabilang po dito ang tagumpay ni Zoran Mamdani o Mamdani sa mayoral race sa New York, at Abdul El Sayed sa Democratic primary naman para sa U.S. Senate sa Michigan, na itinuturing na senyales ng paglawak ng suporta sa progresibong paksyon ng partido. Ayon sa mga political analysts, maaari po magkaroon ng malaking epekto ang pagangat ng progressive candidate sa strategy ng Democratic Party para mabawi ang control sa Kongreso sa midterm election at sa paghanda ito para sa 2028 presidential elections.
1: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagpahayag ng pasasalamat si Angelica Lopez sa patuloy na suportang natatanggap niya mula sa pageant fans sa kanyang pagbabalik sa national pageant stage bilang kinatawan ng Palawan sa kauna-unahang Reyna Filipinas. Naging usap-usapan si Angelica matapos ang kanyang kakaibang grand reveal outfit na ayon sa kanya ay hango sa Greek mythology goddess na si Thalassa, ang diyosa ng dagat bilang simbolo ng kanyang lalawigan na Palawan. Aminado rin ang dating binibining Pilipinas International 2023 title holder na may kaakibat na pressure ang kanyang pagbabalik sa kompetisyon, ngunit sinabi niya nagsisilbi itong inspirasyon upang mas pagbutihin pa ang kanyang performance. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mga katropa, nagwagi po ng gold medal sina Kimberly Custodio at Annie Ramirez para sa Pilipinas sa 2026 JJIF World Championships na ginanap sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Nasungkit ni Custodio ang kampiyonato sa adult female 45 kilogram division, habang nakuha naman ni Ramirez ang kanyang ikatlong JIF World Championship Gold Medal Kasunod ng kanyang matagumpay na kampanya noong 2025. Bukod po sa dalawang gintong medalya, nag-uwi rin ang Pilipinas na isang silver medal sa pamagitan ni Kyla Napolis at apat na bronze medal mula kina Melondrina Biray, Alexandre Enriquez at Michael B.J. Cater. Sa ngayon ay mayroon ng dalawang gold, isang silver at apat na bronze medal tally ang Team Philippines sa nagpapatuloy na 2026 JJIF World Championships Judo.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide ngayon Friday, August 7, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa, ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian DePaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: At San Antone Vitamin C, bisitahin nyo rin ang Yes to Health Clinic.
3: San Antone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
4: Alam mo yung gigising ka sa umaga, parang ang bigat agad ng katawan mo? Dati ganun ako eh, kahit kape, parang kulang. Hanggang sa natry ko itong Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may mangosteen, moringa, spirulina, tapos may collagen at glutathione pa. Kaya after ilang araw, napansin ko aba, magaan ang pakiramdam ko. Hindi ako yung pagod agad kahit kakagising lang. Kaya kung mahilig ka sa kape, itry mo na to. I-upgrade mo na yung kape na iniinom mo.
3: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

Alright, isang malusog na araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang maulan, ngunit mapagpala pa rin naman na araw ng Biyernes. Kumusta na ho kayo mga ka-wellness? Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid po sa atin ang Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla. Sa pangalan ng ating mga partners dito sa ating programa, si Doc Misael, siyempre ni Doc Ron. Na si Doc Ron ngayon nandiyan sa ano, sa Balibago, Santa Rosa branch natin, ha. At kung nais po ninyong pakonsulta sa Yes to Health, habol po kayo hanggang mamaya pa yan, ha. And of course, ating bossing, si Dr. Remilito Oy. Tayo po yung napapakinggan sa lahat po ng XFM stations sa buong Pilipinas. Ganon din ho sa Solid FM. At iba pang partner station ho nationwide. Batiin natin special mention ang ating mga taga-subaybay sa Metro and Mega Manila sa 99.5 XFM Metro o Mega Manila. May aral na dala. Kumusta na ho kayo, ha? Mukhang binabaha yung ibang mga lugar. O, sa parte ho ng Norte, ha? Ingat-ingat ho tayo dahil talagang mukhang matagal pa itong ulan-ulan to at hindi pa mawala ngayong araw na ito, ha? Ang pinaka-importante, ligtas ho tayo mga ka-wellness. At syempre, sabayan din ho tayo napapanood sa ating pong Yes to Health page, ha? Sa Yes to Health Inc. Hanapin nyo po yan kung hindi nyo pa po nasusubscribe yung ating channel na yan, ha, yung ating page, i-subscribe nyo na ho yung ating pong page, mga ka-wellness. At kung kayo po yung nakatutok ngayon dahil sa ating live streaming, ha, nakuswerte ho ninyo dahil may handog po tayong regalo sa lahat po ng ating mga lucky sharer, ha, yung mahilig mag-share. At tandaan ho yung mechanics para walang tampuhan. Sabihin, nag-comment naman ako pero hindi ako narigaluhan. Eh, ganito ho yun. Kinakailangan nung i-share nyo, ha, yung atin pong live streaming. Tapos, lagyan nyo po ng hashtag The Secret of Health. Yun ho yung mechanics natin. At isa pa ay mag-comment ho kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ho ng ating produkto. Yung naranasan ho ninyo, ha? Kasi yun ho yung counted sa ating pong parigalo. Sa ating Healthy Katropa giveaway na mananalo ho. Or mariregaluhan ho kayo ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Siyempre, sa ating programa, welcome na welcome ho ang inyong mga katanungan. Pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating pong hotline number. Okay, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga questions, ilagay ho ang inyong location, not exactly the address mismo, kundi kung saan ho kayo nakikinig na lugar. At ilagay po ang inyong pangalan, ha? Kahit hindi kumpleto, basta may pangalan. Ilagay nyo si Batman ho ito. O si Piolo, di ba? Ayan, at sa mga nais pong subukan ng ating po mga produkto ay good news dahil pwede na ho iting mabili sa ating mga leading drugstores, mga partners gaya po ng Mercury Drug sa buong Pilipinas. Basta may Mercury Drug ho, may mabibili ho kayong Santon Plus Gold at Santon Gold Coffee Mix, magiging ating Santon Plus Coffee Mix. Punta na ho kayo sa mga Mercury Drug Stores. Ganon din ho sa lahat ng mga Watson's Pharmacy, mga The Generic Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, maging sa mga South Star Drug at sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar. Ipagtanong po sa mga butika, ha, sa inyong mga lugar-lugar. Dahil ang ating mga sales rep ay umiikot ho yan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at naglalagay ho sa ating mga partner pharmacies. And of course, good news pa rin, ha. Mabibili na ho ang ating Santon Gold Coffee Mix sa lahat po ng Fisher Mall Supermarket. Yan. At kung pupunta ho kayo sa Mercury pala, naalala ko, sa grocery section po, pwede nyong hanapin ang ating pong Santon Gold Coffee Mix. Okay. Pwede rin pong order sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang ating official store. Hanapin po ang Yes to Health
2011. Yan. Yes to Hell, tapos 2011. At syempre, pwede rin makabili sa lahat ng ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Yan, may mga produkto po tayo doon na special price, especially kung kayo po yung senior citizen. Syempre, special kayo sa amin. Yung ating mga, sabi nga nila yung mga dual citizen. Filipino citizen, tapos senior citizen pa. Ipakita lang po ang inyong identification para kayo ho'y mabigyan ng special discount. At good news din sa mga pupunta sa Yes to Health kasi meron din tayong discounted price. Siyempre, nagpunta kayo doon, namasahe po kayo. May opportunity pa kayo na magpakonsulta sa ating pong mga naturopathic consultant, ha? Dahil meron din naman tayong mga consultation schedules sa iba't ibang wellness clinic po natin. Katulad ngayon, nasa si Doc Ron ay nandyan po sa Santa Rosa branch sa Balibago, no? At para dun po sa mga ano, sa mga nagnanais bumisita sa Yes to Health Clinic, ano po yung aasahan natin? Pwede po kayo makipag-usap sa ating pong mga partners and of course, pwede po kayong magtanong sa ating mga wellness consultant, okay? Meron po tayong mga services gaya ho ng Mugukbuyang Korean Therapy and meron din tayong acupuncture therapy. Ayan, so wait lang ah. Nawawala yung... Ayan, yun yung ating mga asahan, ano? And, ang kagandahan din, may nagtatanong pa tungkol sa Mugukbuyang. Ano yun? Mugukbuyang, ito po'y Korean therapy. Acupuncture, biosapper therapy, at terahertz therapy. Ayan, yan yung mga pwede nyong puntahan sa atin pong Yes to Health.

0: So kaya kung kayo po ay merong mga concern, puntahan lang po ang Yes to Health Wellness Clinic. Dahil sa totoo lang, maganda na yung nagtatanong tayo. Okay? So kung nais po ninyong puntahan ito mga Yes to Health Wellness Clinic, paano sila kukontakin? Ay ibibigay ko po yan sa inyo maya-maya lamang. Ilan munang mahalagang paalala.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili, suplemento.
3: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
5: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo. Aww. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balansin ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: ng tinakape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan sa lahat po na nagnanais na mag-text sa ating pong programa. Ito yung ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po abangan nyo, meron tayong guest sa ating palatuntunan, special guest natin. At maganda yung ating pag-uusapan sa ikalawang bahagi nitong ating programa. Pero bago yon, may gustong i-share muna sa inyo itong ating health information ngayong pong hapon ho na ito. Kung papaano natin mapapanatiling malusog ang ating mga buto. Eh, siyempre, lahat naman tayo may buto, mga ka-wellness, di ba? So, kailangan natin malaman paano ba natin pananatilihing malusog itong ating mga buto. Ang tanong, gaano kahalaga na palaging malusog at nasa kondisyon ang ating mga buto-buto? O, di ba? Alam nyo kasi na ang mga buto natin, mga buhay na tissues yan sa ating katawan. Pwede silang tuloy-tuloy na magkaroon ng breakdown. And of course, the body is all rebuilding. Once na may sira yung ating parte ng katawan, especially ating bone, tuloy-tuloy din naman yung process of rebuilding and remodeling of our bone. Ang pinakamahabang buto at pinakamatigas na buto sa ating katawan ay tinatawag na femur, okay? Thigh bone. Na ito ay capable sa pagdala ng mabigat na timbang. Kaya nga 'di ba kahit na tayo 80 kilos, hindi naman napuputol yung femur natin dahil ito ang pinakamatigas na bahagi ng buto sa ating katawan. Ito ay nandoon sa parte ng hitaho natin, ha? Ngayon ang buto natin ay siyang reservoir, okay? Or imbakan ng ating katawan ng calcium at ng phosphorus. Ngayon, kung kulang tayo sa calcium, mahalagang calcium sa paggalaw ng ating mga kalamnan at sa iba pang metabolic process, pag kulang tayo sa calcium, mga ka-wellness, sa ating blood, nagre-release ngayon ng calcium yung ating katawan galing sa ating mga buto. Kaya nga dapat na ang buto natin ay laging matibay, laging high density. Nasa 99% ng calcium na ating kinakain araw-araw ay nadideposito sa ating buto, and the other percent is ginagamit ng katawan sa kanyang day-to-day operation. Ngayon, pag nagkulang tayo, automatic the body will release calcium from our bone. Yung bahagi naman na loob ng buto natin, yung tinatawag na bone marrow, ay nagpo-produce po na ng red blood cells. Kaya alam po natin yung ibig sabihin ng red blood cell, yan ho yung mga pulang dugo, ha? Sa ating pong katawan. Ganon din yung white blood cell at mga platelets na essential ho na ito sa ating pong survival. At ang buto ay nagpo-provide ng framework. Alam nyo, ang tao, ano kaya itsura kung wala tayong buto? Di ba? Na itong framework na ito, nagsusupport sa ating buong structure. Kumbaga sa isang, ano, sa isang building, yan ho yung mga bakal na nakaporma, yung mga beams na nakaporma para tumibay ang isang structure. Yun ho ang kahalagahan kung bakit dapat panatilihin nating healthy ang ating mga buto. Ngayon ang tanong, ano naman ka-wellness ang palatandaan na nagkakaproblema na yung ating mga buto na baka sakaling napapabayaan na natin yan? Unang-una, pwedeng ho tayo ay nagkakaroon ng madalas tayong magkaroon ng mga fracture, especially pag ang tao umedad niyan sa 60 years old pataas. Kumbaga, mas critical yung condition ng bone na hindi sintibay nung kayo medyo bata-bata pa. Kaya nga ang mga senior citizen ay pinapayuhan na mag-ingat na hindi dapat kayo mababagsak, hindi kayo mapapadakda, kumbaga madudulas. Kasi malaki ang chance na magkaroon ng fracture. At isa pa, pag lagi na tayong mayroong lower back pain, yan, posible yan, yung mga vertebral fractures or defect, na nakaka-damage na doon sa ating pong structure ng bone. Kasi yung spine natin, meron niyang mga ano may mga disc yan . Ngayon, kung mahina yung buto natin, lagi nagko-compensate yung muscle. Kaya pakiramdam natin, lagi may pain. O, di ba? And, kung ikaw humihina ng buto, mapapansin mo, medyo bumababa yung iyong height. Di ba napapansin yun? Dati ang height mo naman, halimbawa 5'4 ka, o kaya ay 4 flat ka sa mga typical Filipina, di ba? Abe, nung medyo umiidad ka na, bumababa na yung height mo. Yan ho ay sign na malamang ay hindi na matibay ang ating mga buto. Pwede tayo mag-develop ng mga, tawag dito yung mga postural problem. Katulad po, for example, ng kyphosis o yung pagkakuba. Yung iba naman, nagkakaroon ng scoliosis. O scoliosis means yung nag-ES, nagle-letter S yung structure ng ating spine. And yung iba ay humihina yung kanilang mga grip. Yung, alam mo, yung kamay natin, parang hindi na malakas yung grip natin. Tapos nagkakaroon ng stiffness o paninigas yung ating mga kasukasuan, yung ating mga, ano, mga kuko. Yan, ha? Take note, yung kuko natin, kung ano meron sa bone, meron din yung kuko natin. So, pag ang buto natin ay humihina, makikita din yan dun sa ating mga kuko. Ha? Pag kulang sa calcium yung ating mga kuko, nagiging mas malutong yan. Nagkakabitak-bitak. At yung iba naman, nagkakaroon ng dental issues. Humihina din yung ngipin nila. Marami mga tao ang nadidiscover nila ang kanilang bone loss pagkatapos magkaroon ng fracture or magkaroon ng isang problemang malupit sa kanilang mga buto. Yan. So, tandaan po natin yan, ha? Kung laging nararamdaman at nakikita nyo yung mga binabanggit ko na yan, eh, kinakailang magpa-check up po kayo, ha? Para hindi ho magkaroon ng problema later on. Ang tanong naman, ano-ano yung mga dahilan? Ba't nagkakaproblema yung ating buto? Di ba? Una, nutritional deficiency. Yan ang inililista nilang pinaka-number one na problema ng paghina ng buto natin ay kakulangan sa tamang nutrisyon. Ano yung mga nutrisyon na yun ang kinakailangan? Napaka-importante ng calcium. Kasi pag bumaba yung calcium, at talagang isa ito sa main ingredients ng bone density natin. Oh, another is yung vitamin D. Kapag may vitamin D deficiency kayo, eh, importante ho yung vitamin D to be absorbed yung calcium. Yan ang nakikita natin, ano. Another thing is vitamin C deficiency. O kakulangan ng vitamin C kasi very important ang vitamin C sa absorption ng vitamin D and also ng calcium sa ating katawan. Magnesium at vitamin K deficiency. Pag kulang tayo sa magnesium, ang tanong, saan ba makukuha yung magnesium, Doc? Makukuha yan sa mga green leafy vegetables. Yan. Kasi yan yung nagbibigay ho ng distinct green color sa mga halaman. Yan. Pag maraming tinatawag na magnesium, mas maraming chlorophyll ang mabubuo sa isang halaman. And vitamin K naman is very important yan, mga ka-wellness, ha? Another is yung sedentary lifestyle. Pag tinawag na sedentary lifestyle, ito yung lifestyle na hindi masyadong active. Lagi nakaupo. Kung lumakad man, mga ilang hakbang lang, sasakay na sa sasakyan nila sa kotse, sasakay na sa motorsiklo. Tapos pagdating sa bahay, kakain, then tutulog, manunood ng telebisyon, magsiselfon. Yan ang tinatawag na sedentary lifestyle na wala man lang kayong exercise. Aray. Umaray na lang pag tinamaan. Ha? And also, kapag ikaw walang tinatawag na weight-bearing exercises sa inyong mga buto. Kasi alam nyo, ang buto natin, kinakailangan niya ng pressure. Kailangan niya na makaramdam siya ng bigat para magkaroon ng more resistance and density. Kasi automatic yan. The body will compensate. For example, kayo lagi naglalakad o lagi kayong except lang yung sobrang bigat, ha? Sasabihin nyo sa akin, Doc, yung mga overweight, okay na okay yun. Hindi naman. Ang ibig ko lang sabihin, once we have resistant exercises, na kung saan lumalakad ka, umakit ka ng hagdan, yung buto mo, kusang mag-a-adjust yan. Okay? Compensating your daily activity. Kasi ganun ang katawan natin. Nag-a-adapt tayo kung ano man ang challenges na meron tayo, including our bone. Ayan. Yung iba naman, ang dahilan ng paghina ng buto, hormonal changes, especially sa mga kababaihan. Take note, mga nanay, mga ate, mga auntie. Pag nagkaroon ng hormonal changes, isa ang pagkakaroon ng osteoporosis o pagrupok ng buto sa nagiging consequences. Okay? Pag bumaba yung estrogen sa ating katawan during, halimbawa, menopausal, ito ay nagtitrigger din ng bone loss. Okay? Sa mga kalalakihan, ang dominant hormone naman natin, testosterone. O kaya yung mga kasabihan, paraan namang walang buto? Kasi malambot, di ba? Yung pagiging mababa ang testosterone ng lalaki, isang dahilan kung bakit nagiging problematic din yung ating tibay ng buto. Yung pagtanda, Ano yan? Natural yan ang dahilan ng pagkakaroon ng bone loss. Habang tumatanda ang tao, nagiging mas mabagal ang repair, nagiging mas mahina yung bone storage natin ng calcium at iba pa. No? Bumababa yung bone density as we age. Kaya tanggapin na natin na kapag tayo medyo umiidad na, kailangan na natin ng extra effort to supply our bone with necessary minerals. Kaya kidney disease, pag may kidney disease tayo, isa rin niya sa apektado yung ating pong mga buto. Yung mga problema sa chronic diseases like hypertension and diabetes, ganun din. And marami pang lifestyle factor na kung iisa-isa natin, baka hindi tayo abutin tayo dito ng pagkatatapos ng programa natin. Marami pang iba, yung mas mabilis na kapapababa ng calcium sa buto, yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, at yung mga ultra-processed food na ang nagre-react yung ating bone. Kaya mga ka-wellness, ngayon alam na po natin ang mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon nitong mga problema sa buto. Eh, kinakailangan din naman natin na tingnan kung paano natin ito susolusyonan. Ayan. Paano ba natin ito susolusyonan, mga ka-wellness? Eh, pag-uusapan po natin yan, kaya kayo po'y tutok lang sa ating palatuntunan. At mag-text po kayo sa ating pong hotline, 0969-609-6545. Pagbabalik pa ang programang The Secret of Health, pagkalipas lamang ng isang paalala.
1: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Okay, nakaturbo na ba ang lahat? Pangalan pa lang, talagang turbong-turbo na, no? Okay, balik po tayo sa ating programa at pwede po kayo mag-text sa mga late tuner po natin. 0969-609-6545. Happy listening sa ating mga tagapakinig sa radio, sa lahat ng mga XFM station, ganun din sa mga listener natin and viewers sa Facebook. Ayan. So, mamaya, babatiin ho kayo ha sa ating palatuntunan. Ngayon ang tanong, may magagawa pa ba tayo para mapatibay at ma-prevent ang bone loss sa ating pong katawan? Anyway, meron. Paano natin gagawin yung mga pamamaraang yan ng pagpapatibay ng buto? Unang-una sa lahat, kinakailangan natin kumain ng mga tamang pagkain na merong sustansya na kailangan po ng ating buto. O, yung mga calcium supplement and calcium rich food, katulad po ng mga green leafy vegetable. Alam nyo, ang mga green leafy vegetable, ang taas ng calcium po niyan. Yung mga seeds, katulad ng sesame seeds, sunflower seed, at marami pang iba, ay napakayaman sa calcium. Okay? Ganon din yung exposure natin sa sikat ng araw. Kasi kailangan natin ng vitamin D, mga ka-wellness. Ngayon, kung sa tingin ninyo kulang kayo sa vitamin D, try nyo po yung premium D3 supplement natin, yung soft gel capsule ng Yes to Health, na magbibigay sa inyo ng functional vitamin D. Yan, okay? And also vitamin K. Maraming mga prutas at gulay na merong vitamin K, even yung mga buto, di ba? Mga beans. Magnesium and protein, napaka-importante ho sa bone matrix formation ng protina. O kaya nga yung pagkain ng itlog, kung hindi kayo kumakain ng karne, the best alternative is egg. And yung mga sources of protein katulad ng spirulina, ng soya, na may essential amino acid, may complete essential amino acid. Okay? Maraming mga nagsasabi rin na after sila uminom ng Santon Plus Gold, nabawasan yung mga discomfort nila sa kasukasuan. At marami din ang gumagamit ng Santon Gold Coffee Mix na nagsasabi na wala yung mga aray-aray nila. At yung kanilang mga pagputok-putok ng mga kasukasuan, nabawasan hanggang sa tuluyan itong mawala. Ano ba ang dahilan? Una, yung Santon Plus Gold, meron siyang mangosteen. Alam naman natin na yung mangosteen ay merong santon. Meron siyang antioxidant. Okay? And marami pa siyang study na nakatutulong sa magandang pagtubo na ating mga buto. Malunggay. Sino ba sa inyo nagmamalunggay? Ang malunggay ho ay mataas ang kanyang flavonoid, mataas ang kanyang calcium, meron siyang quercetin na kinakailangan para susuportahan ng ating bone density. O meron din siyang garlic o bawang. Yung extra ko ng garlic ay nag-e-enhance ng ating estrogen level na importante sa bone health ng mga kababaihan. O, nagbabawas din ito ng oxidative stress at tumutulong sa mineral absorption, yung mga phytochemical mula po sa garlic. Ang palaya, napakaganda na ang palaya kasi meron siya mataas na vitamin C and polyphenol that is helping the bone matrix na maging mas healthy. And last but not the least, na ingredients ng ating Santone Plus Gold, yung spirulina. Ito talaga, ginagamit ito sa mga bata, sa mga teenage para mag-develop sila ng mas matibay na buto. Pinakakain sila ng mga suplementong may spirulina. Yan. For bone regeneration, for example, ikaw yung may fracture, ang isa sa pagkain na magandang araw-arawin na supplement is spirulina supplement. Nandun na po yan sa Santone Plus Gold. In every capsule of Santone Plus Gold, you have 50 milligrams of spirulina. Okay. So, doon naman sa Santone Gold Coffee Mix, meron po tayong collagen. Ang collagen ay isang direktang sustansya na sumusuporta hindi lang sa ating buto, pati sa ating pong healthy na mga joints and muscles, nerves, and also every part of the body na nangangailangan ng tamang suporta at tibay. So, yung collagen ang ginagamit, especially may pag tumatanda tayo, balat natin, nagkakaproblema din. So, ang collagen is one of the best nutrients na pwede nating i-take. Kaya nilagay natin yan doon sa Santone Gold Coffee Mix. Okay? At iba pa na mga suplemento ng Yes to Health na makatutulong po para kayo ay magkaroon ng magandang tibay ng ating pong buto. Kaya kung kayo po ay kayo ay nagkakaproblema na sa inyong mga buto-buto, mamaya talakayin pa natin yan. Meron tayong special guest to give you more insight about bone health, paano natin ito mapapanatiling healthy. Dadagdagan po yan ng ating special guest maya-maya lamang. Kung kayo po ay may nais itanong, ating second part, sasagutin po natin yan. Tawag lang po. Hindi pala tawag. Text lang sa 0969-609-6545. Magbabalik po ang programang The Secret of Health pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kapitis ang kapatika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Softgel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Softgel.
3: The secret of health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at may makakausap tayo sa ating pong programa ngayong pong hapon. Eh, kilala niya to. Doc Wendell, na niya ka ba sa linya? Hello? Hello, Doc Wendell? Asa na kaya si Doc Wendell?
1: Yes po, magandang first time. Hali po. Magandang tanghali po, nandito po ako.
0: Ayan, first time tayong gagamit
1: Hello po.
0: Itong... Narinig
1: yes
0: ba
1: po,
0: ako?
1: Nandito po ako.
0: Naririnig ba ako?
1: Yes. Apo, apo.
0: Ayan, okay. Welcome, Doc Wendell, ha? At asensya na sa abala.
1: Apo, apo.
0: Ayan, so ngayon, pinag-uusapan namin kanina yung tungkol sa ano, sa buto. Pero meron pa rin ibang mga bagay na pwedeng nakaka-apekto kung bakit nananakit ang ating mga kalamnan, di ba? So ang tanong, ano ba itong mga iba pang mga pwedeng dahilan ng pananakit ng kalamnan, ang mga discomfort natin?
1: Opo, ang ating pong buto, ang intelligence niya po ay nasa muscle.
0: Mm-mm.
1: So kapag ang muscle po natin ay wala sa tamang kondisyon, naapektuhan yung ating mga buto.
0: Mm-mm.
1: So yung ating mga buto, mayroon din siyang mga sensitive na nerve. Na kapag wala ito sa maayos na alignment, ay nagkakaroon din siya ng pain. Pero kalimitan ng mga pain ay pinanggagalingan ay inflammation. Yung mm-hmm. mga pamamaga, yan ang kalimitan. At mm-hmm. syempre, yung overuse. No? Kapag na-overuse natin, mag-overfatigue yung muscle, so nagkakaroon siya ng pamamaga sa loob. At yung pain minsan ay nagdudulot ito ng hindi lang discomfort yung sa lugar kung saan mayroong sakit. Minsan, yung sakit na yun ay lumalaganap o nagko-compensate hanggang sa iba't ibang parte ng ating katawan. So, mayroon po tayo kasing tinatawag na parang kung alam nyo ba yung spider web. Yung, oo, yung web, no? Yung ating mga muscle, balot yan ng parang mga web ng ano ng spider. Ang tawag doon ay fascia.
0: Fascia.
1: So, ang texture nitong fascia nito ay para siyang gel-like. At siya ay naka-connect doon sa lahat ng mga soft tissue,
0: mm-hmm.
1: sa muscle, and lahat ng mga movement ng ating katawan ay apektado ng fascia na iyon.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po yung, yun yung talagang isa sa mga dapat na i-correct. Kapag kasi, minsan kasi, di ba, yung muscle natin,
0: mm-hmm.
1: kaya siya nagdidikit-dikit, yung tinatawag na muscle adhesion.
0: Mm-hmm.
1: No, isa yan sa pinanggagalingan ng discomfort natin. Gawa noong fascia. Oo. So, kapag nag-overfatigue ka, dadami yung lactic acid, samahan pa ng iba't ibang klase mga acid, katulad ng mga uric acid. So, nagdidikit-dikit yung muscle natin at hindi siya nakakapag-function ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Ang muscle natin should function na makapag-contract siya 100% and mag-relax siya 100%.
0: Oh.
1: So, kapag yung muscle natin na hindi na nakaka-relax ng 100%, may naiiwan na nakakontract na muscle sa loob, doon nagsisimula. O, minsan, pag bigla mo siyang ginalaw, mapupunit yung area na mayroong contraction. Mga micro tear, mga fiber na maliliit lang siya na napupunit sa loob. Pinanggagalingan niyo ng mga pain na parang, kala mo, wala naman ikaw ginawa. Parang okay naman yung mga ginawa mo exercises.
0: Mm-hmm.
1: O, pero hindi mo alam, meron palang nakakontract na muscle dun sa loob because of napagod na siya. Yun. So, kailangan talaga, alam mo, sa mga gym, no, sa mga sports, katulad ngayon, nauuso ngayon yung mga pickleball, nauuso ngayon yung maraming sports na parang nakaka-addict na siya. So, kailangan talaga dyan moderation din. And then, kailangan magpahinga, ipahinga yung muscle.
0: Paano maiwasan natin na magka-problema yung fascia na magiging dahilan ng mga pain?
1: Ang isa sa para makaiwas tayo dyan, syempre, kailangan natin ng hydration. Majority ng mga tao na nagkakaroon ng problema sa fascia ay dehydrated sila.
0: Mm-hmm.
1: So, ngayon kasi, parang ang tamad-tamad uminom ng tao ng tubig, ano, Doc Algy.
0: Oo nga eh.
1: Gusto nila yung matatamis, gusto nila yung mga soft drinks. Alam nyo, napaka-delikado niyan. Soft drinks, power drink, no? Yung mga yan, nakaka-effect yan. Sa simula lang, parang malakas ka, gagamitin mo lahat yung pera mo, pero in the long run, masasuffer talaga yung fascia mo dun. So, kailangan, unang-una, ay hydrate tayo. Tama yung iniinom natin tubig. At least 2.5 liters to 3 liters of water. And then, kailangan din ay sapat yung nutrients na iyong tinitake. Lalong-lalo na yung more on amino acids, yung building blocks ng ating katawan, proteins. Yan. Dapat sapat yung kinakain mo na yan.
0: Meron mga nagreklamo, Doc Wendell, ano? May mga tao na lagi sila nagrereklamo ng pananakit ng kasukasuan, na may kasamang pananakit ng mga balakang. Hindi naman natin masasabi sigurong dislocation yun, eh, no? Pero interesado ako dun sa term na subluxation. Ano bang difference ng dalawa na yan?
1: Opo. Yung pong dislocation ay pagkakaalis ng isang parte ng iyong buto sa position. Ibig sabihin, nawala siya talaga totally doon sa position na dapat nandoon siya. So, majority yan, nangyayari yan doon sa mga taong na-injury, biglang nahila, no? Lalo na sa mga sanggol. So, maingat nating ahawakan yung ating mga baby sa kanilang mga balikat. Yan, pwede magkaroon ng mga dislocation. Ang balikat kasi natin, yan ang malimit ang didislocate kasi nakasabit lang yan, local G. Hindi siya katulad nung mga buto natin sa siko na mayroon siyang lock, may mga lock siya ng mga ano. Iyan, nakasabit lang siya at lahat ng sumusuporta sa kanya ay mga tendons and ligaments lang. Na kapag iyon ay humina at bigla ikaw hinila, pwede siyang mag-dislocate. Ang subluxation naman po ay hindi siya total na na-dislocate, nandun pa rin siya sa posisyon. Pwedeng na-compress siya, naipit siya ng sobra, o kaya ay nawala siya ng bahagya pero nakadikit pa rin siya doon sa posisyon na iyon. Nagkukos po yan ng napakaraming discomfort sa mga tao kasi yan ang malimit na nangyayari sa atin. Halimbawa po, lagi kang nakayuko dahil ikaw ay nagsiselfon, maghapon kang cellphone, maghapon kang nasa computer, doon nagkakaroon siya ng subluxation. At pag nagkaroon ng subluxation, yung pain na mararamdaman mo ay galing yan sa ipit na nerve. Naipit na yung nerve. Oo, kasi yung muscle mo ay may intelligence yan. Kung ano yung lagi mong ginagawa, mag-a-adapt siya doon. At mahirapan mo na siyang ibalik kasi hindi mo na siya ginagalaw doon sa normal na galaw niya. Lagi ka na lang nakayuko maghapon. O lagi ka na lang nakaupo maghapon. Yung tao po kasi lagi nakaupo maghapon, yan po yung maraming nagkakaroon ng sakit sa balakang. Masakit ang mga likod. Yan, yung mga lagi nakaupo. Kaya lagi po tayo minsan, yung mga nasa office work, no? Tayo kayo every 30 minutes o every 1 hour, mag-unot-unot kayo. Yan. And every 3 hours to 4 hours, take a walk. Ilakad nyo siya. Pagkatapos nyo kumain, halimbawa, nag-siesta kayo, kumain kayo ng lunch, no? Lakad kayo. Use stretch your muscles para hindi siya mag-adapt doon sa position na yon. So, muscles, ginawa yan ng Diyos para gumalaw, para gamitin natin.
0: So, ibig sabihin, mas nakakasira ng buto o ng mga joints yung hindi mo ginagalaw kumpara mo sa ginagalaw mo siya.
1: Tama po. Opo.
0: Oh, yun kasi yung common na problema, yung maling paniniwala na, naku, baka lalo lumala yung ano ko pag ako'y naglakad.
1: Opo. Ang paglalakad po ay isa sa pinaka masasabi nating madaling gawin na exercise. Kasi normal yan na ginagawa natin. Pero kung gusto mo talagang ma-challenge yung iyong mga muscles and bones, kailangan lagyan mo ito ng konting puwersa, no? So you pwede kang tumalon, yan, pwede ka ring tumakbo, yan. At pwede ka ring mag-lift ng mga weights. Alam mo, yung mga bagay kasi na yan, yan yung sinasabi kong unnegotiable. Kung gusto mong ikaw ay tumanda na wala kang problema sa iyong muscle and bones. Sa pagtanda natin, alam mo, Doc Oji, maraming mga tao ang nagsasuffer sa iba't ibang klaseng sakit sa buto. Hindi dahilan sa sila ay healthy yung living nila, kundi dahil sila ay tamad mag-exercise.
0: Yun.
1: O, kasi ang dami namang healthy living ngayon, kumakain ng sustansya, di ba? Natutulog ng maga. Kasi ano na sila ngayon, mga mulat na yung mga tao ngayon sa wellness, no? Kaya nga siyatang kilig itong programa natin ng wellness kasi maraming tao ngayon mulat na. Pero pala mo, nagtataka ko pagdating sa exercise, minsan ako guilty rin ako dyan. Hindi ko pwedeng i-equate yung sarili ko dyan.
0: Akala ko yung, akala ko yung ginagawa mo araw-araw, exercise na yan. Iba pa rin ang exercise.
1: Iba pa rin po, oo. Kasi kailangan talaga ikaw ay ma-reach mo. Ang tama exercise is ma-reach mo yung maximum heartbeat. Yung ikaw ay hinihingal.
0: Mm-mm. Sa pinagpapawisan ka, umiinit ang katawan mo. Tama.
1: Umiinit yung katawan. Umiinit ang katawan, lumalabas yung pawis, hinihingal ka. Yun talaga ang exercise.
0: Oo. Mm-hmm. Eh, masasabi ba natin na kapag nagkaroon ka ng problema sa posture, sabihin natin hindi na normal yung posture mo, eh kinakailangan mo itong bigyan pansin.
1: Alam nyo, ano, Dr. D., ang dami pong mga pasyente na mababata pa nila.
0: Mm.
1: Yung iba nga, parang elementary pa lang eh.
0: Mm-mm.
1: Dati yung mga problema na, may scoliosis, may lordosis.
0: Mm-mm.
1: No, lalo na yung sabi ko, yung mga lordosis na, ang lordosis po is straightening of the spine.
0: Mm-mm.
1: So, yun po ay nangyayari lang doon sa mga matatanda. Aba ngayon, eh, pati mga bata, pati mga bata. Meron na rin.
0: Oh.
1: Eh, ang pinanggagalingan po lahat niyan ay wrong posture. Mali ang posture ng pag-upo.
0: Mm-mm.
1: Mali ang posture ng pagtayo. No? Alam niyo po ba na napakahalaga ng structural ng ating katawan. Halimbawa, yung isang building, kapag ang structure niyan ay medyo tagilid o tabingi, konting lindol lang yan, babagsak yan.
0: Mm-mm.
1: O, ang ating katawan ay dapat nasa tama siyang structure.
0: Mm-mm.
1: Opo. Kasi pag hindi itinama yung structure na, doon ang maraming nakakaproblema. Mayroon nga pong i-correct lang ng tama yung posture ng pagtayo at pagupo. Gumaganda yung panga, umupogi, gumaganda yung mukha. Kasi pati pala yung hugis ng mukha natin, naapektuhan yan ang ating posture, gawa ng ating mga panga.
0: Oo.
1: O, subukan mo ikaw palagi nakayuko na ganun. Aatras yung iyong chin.
0: Problema ngayon ng mga tao, lagi nakayuko gawa ng cellphone, di ba? Kaya nga, common ngayon yung mga cervical problem, ibig sabihin sa neck, na ano na, nagkakaproblema na yung posture ng neck natin. Tapos lagi sumasakit ang ulo, nahihilo.
1: Yes po. Ayan po, tama kayo, Doc, kasi yung ano, yung Doc RG, yung mga nagkakaproblema ngayon na marami sa cervical spine, ay sila yung mga nasa office work. Ang trabaho lagi ay nasa cellphone.
0: Oo. E ngayon, ang tanong, Dr. Wendell, doon sa mga nakikinig natin mga wellness, mayroon pa bang solusyon para ito? Kasi ito yung mga sitwasyon na hindi lang basta kaya ng supplement eh. Kasi nandiyan, Santon Plus Gold, suporta yan. Pero minsan, kinakailangan ng, ano, ng touch, di ba? Kailangan ng physical manipulation. So, ano masasabi natin sa ating mga ka-wellness, especially yung mga nag-iisip, kailangan ko na yan. Eh, ikaw naman, kabahagi ng Yes to Health. Eh, anong pwede natin gawin sa kanila? Na alam mo, ang hirap dito kapag tinitiis-tiis lang araw-araw.
1: Tama po. Alam niyo po, mayroon akong kausap, Doc Aji, na isang surgeon.
0: Mm-mm.
1: No? So, sila ay, siyempre, nag-o-opera sila lagi.
0: Mm-mm.
1: So, sabi nila sa akin, napakahalaga ng party ninyo kayo ng mga nag-aayos ng structure ng katawan.
0: Mm-mm.
1: Kasi may mga bagay na hindi namin kaya na kayo lang ang makakagawa.
0: Mm-mm.
1: So, na-platter naman ako doon sa sinabi niya. Kasi sabi niya, kailangan kayo. Kasi kapag hindi naayos yung structure, hindi na kayang gamutin. Halimbawa po, ikaw meron kang tipik na ugat doon sa iyong spine.
0: Mm-mm.
1: Kahit inuman mo yan ng maraming pain reliever, kahit napakadaming inumin mo yan na pang-healthy ng buto, hanggat hindi naaayos yung baluktot na yan at yung misalignment na yan, hindi gaganda, hindi mag-i-improve yung iyong pain, yung iyong katawan.
0: Mm-mm.
1: So, mahalaga po na kapag kayo nakaramdam ng mga sakit-sakit sa katawan, i-try nyo po muna yung ating hilot, no? Yung natural, traditional hilot natin. No? Ito pong Pilipinas ay isa sa mga hinahangaan ng mga ibang bansa pagdating sa hilot, Dok. Talagang ano yan, kailangan kilala yung atin. Tatak natin yan, sariling atin yan. So, iyan po yung kagandahan yan. Ang kagandahan po pati sa atin sa hilot, ito pong natutrad align therapy ng Yes to Health. ang kanya pong focus ay hindi lang doon sa alignment ng buto.
0: Mm-mm.
1: More po ito sa pagsasaayos ng circulation. Mm-hmm. Sabi nga po, perfect health depends upon perfect circulation.
0: Oh.
1: So, yung lymphatic drainage, yung pinapadalo yung dugo, lahat yan, gagawin si inyo yan. Padadaluin mo na yung dugo. At kapag umayos lahat ng mga bara, lahat ng mga itik na ugat ay naayos, saka natin yan i-align. At doon, nagiging napakasarap ang pakiramdam ng mga pasyente.
0: Nakikita ikaw, ko nga eh.
1: Nakaramdam ka yan eh. Nakaramdam ka yan kahapon eh.
0: O, kagabi, kaya nga naisip po itong topic na ito ngayon eh. At nakikita ko rin naman, especially sa Yes to Health, na yung mga pumupunta sa atin na talagang hindi nga makayoko eh, ng kalahati eh. After ng one session, talagang halos maiyak sa tuwa, sa nararamdaman. So, ganito Doc Wendell, ano yung schedule mo para sa ating mga taga-subaybay, mga ka-wellness natin, para masundan kanila kung sakali meron silang problema sa pinag-uusapan natin tungkol sa kalamnan, buto at kasukasuan?
1: Yes po. Every Thursday po, nariyan po tayo sa Santa Rosa, Balibago.
0: Mm-hmm.
1: Sa tapat po yan ang Max Restaurant, beside Super 8. Every Thursday po yan. And then some other days naman po ay meron ako mga schedule sa iba't ibang mga individual na grupo, no? And Monday and Tuesday naman po ay meron po dito sa San Pablo.
0: Ayan.
1: Opo.
0: Oo. At good luck sa lahat po ng mga nagnanais, ano? And kapag may seminar tayo, kadalasan nandun ka, no? Pag mga seminar natin na ginagawa sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic.
1: Yes, po.
0: Ayan. So, maraming salamat Doc Wendell ha, at pinaunlakan mo yung ating napaka-importanteng panayam. Alam mo, minsan mas maganda marinig yan doon sa eksperto, ano? Madaling ipaliwanag pero mas maganda marinig talaga doon sa eksperto pagdating sa maganya. Kasi ikaw ay ano eh, certified ka ng PTAC DOH sa ganyang specialty ng ano, especially yung hilot, ano? Na tinawag mong ano, hilugtok.
1: Hilugtok.
0: Ayan. Pag narinig niya yung hilugtok, Doc Wendell yan. Yan yung sarili niyang method. Ayan. Thank you very much, Doc Wendell, ha, partner. And sa uulitin.
1: Yes, maraming po. Salamat. Amen. Salamat po. Ayan. God bless po sa lahat.
0: Okay.
1: Thank you po.
0: God bless sa iyo, Doc Wendell. Ayan. So si Doc Wendell ho yan, nating nakapanayam ngayon pong hapon na ito. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga ka-wellness. Kung kayo ho ay nagnanais mag-text ha. Abol pa, may ilang minuto pa tayong natitira. Ano? Text lang po kayo sa 0969-609-6545. At si Doc Wendell ho, pwede niyong puntaan every Thursday sa Santa Rosa Balibago Branch. Nako, pag natikman niyo ho yung kanyang haplos ng pagmamahal. Ayan, siyempre, caring masyado ho itong ating partner nito. Sasabihin nyo na kailan ko ba uulitin ito? Kasi kami lahat, even yung boss namin, siya yung talagang ano eh. Kasi actually, sa totoo lang, may nagagawa ang touch na hindi minsan nagagawa ng sustansya. O, kaya kung meron kayong mga problema specific, ha, especially dun sa mga pananakit, halos hindi na kayo yung stretching ninyo, hindi nyo na magawa kasi talagang may pain. Yung mobility nyo, yung paglakad nyo, may problema na. Siguro kailangan nyo na ng ganitong naturotrad therapy. Ayan, so sagutin natin yung ating mga katanungan dito. Sabi, Doc, gandang hapon po. Bati mo naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan. O, pakibati ang aking mga anak na sila Michael Madnor, Madjinor, Noriam, Madhamli, Hamnalin, salamat. Ayan. So, yung pangalan nila parang mga kapatid natin na Muslima. Yung ganitong name. Ayan. Shoutout po sa inyo, mga taga-subaybay po natin po dyan sa Rizal, Palawan. Of course, batiin natin ang ating mga taga-pakinig at taga-panood sa Facebook. Ayan, si Elevol Eav, John Vincent Sagrado, Neil Losada, yan din si Sir Ding Australia, at si Mrs. nanonood at si Mampay sa Joy. Yan. At iba pa, hindi ko makita yung mga lahat ng ating ano. Okay, so thank you very much po sa inyong pagtutok sa ating pong palatuntunan. Basa pa tayo ng ilang mga text message. Sabi dito, Good PM Doc, pwede po bang inumin yung Santon Gold, Santon Bitsy at Premium D3? Kuya Cesar Gonzalez po ito ng Padre Garcia, Batangas. Thanks po. Yes, pwede pong pagsabay-sabihin yan, ha, yung mga yan. Actually, yan yung ating ultimate trio. Okay? Ibig sabihin, yung Santon Plus Gold together with Vitamin C Premium D3, araw-araw pong inumin, sabay-sabay. Eh, magbibigay ho sa atin ng mga sustansyang medyo mahirap at magkukulang sa ating mga diet. Hi Doc, may brown spot ako, 69 years old sa mga paa, medyo dry skin. Paano ko mapapaputi or matagal itong dryness? Thank you Miriam ng Paranaque. 107 FBS ko, slim, level 1 hypertension. Actually, ano, kung ang discoloration ay dahilan sa hindi magandang dali ng dugo, maganda po magtuloy-tuloy kayo ng Santon Plus Gold, Santon Vitsy and Premium D3. Ngayon, kung gusto niyo naman ng magandang pang sabon, sometimes yung soap, ginagamit natin yan, especially yung ating mga organic soap, para mag-lighten. Kasi pag nalilinis ng maayos yung balat natin, natatanggal yung mga dumi, kusa ho nag-a-adjust yung skin natin. Ayan, para mag-even yung ating skin tone at mawala yung mga spot. Try po ninyo yung ating Clear Skin Beauty Soap and Santon Plus Herbal Soap. Good PM po mga Doc, where can I buy Santon Gold Coffee Mix? There is no available at Mercury Drug. They have only Plus. O, check nyo po ulit kasi ano, sa lahat po ng branches, available na po yan, yung Gold Coffee Mix. Siguro, hindi pa nakakarating sa inyo kasi bago lang yan. Bagong partnership natin kay Mercury na maglalagay na sila ng Santon Gold Coffee Mix dahil napakarami naghahanap sa mga Mercury Drug. Oh, so, talagang maglalagay na po sila. Abangan nyo lang po kasi ang alam ko talaga, this week, ano na yan, makakabili ni kayo. Kung wala mo na ngayong week na to, baka next week meron na ho. Diba? So, abangan nyo lang ho yan yung ating napaka-trending na kape. Paano naman yung Coffee Plus hindi Gold? Mel po ng QC. Ang Santon Plus Coffee Mix po ay napakaganda rin. Ano? Kasi ang kanyang combination is yung Santon, Moringa, and yung soya extract o soya powder na punong-puno ng healthy protein. Actually, ang soya, ano yan, complete essential amino acid yan. Kaya napakaganda po nito. Depende rin sa preference kasi ninyo kung kayo ay medyo bata-bata pa, ang kailangan natin mas marami-raming protein. Pero pag kayo medyo umiidad na at marami nang iisong pangkalusugan, especially pananakit ng kalamnan, kasukasuan, lipid, eh maganda rin naman yung Santon Gold Coffee Mix kasi may glutathione siya at may collagen. Ayan. Okay. So wala na ho tayong oras mga ka-wellness at sana ho ay nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan. Ngayong araw hong ito ng Biyernes, bukas ay rest day, Sabat. At magbabalik po ang programang ito sa Sunday. Ha? Sa Sunday po. Alas 11 hanggang alas 12 ho ng umaga. Sa pangalan po na ating mga partner sa palatuntunan ito, si Doc Misael Hines, si Doc Ron, na ngayon ay nandiyan sa Santa Rosa Branch. Ano, may consultation po dyan sa mga habol. Habol po kayo. Ha? At bili tayo ng supplement doon na discounted. Ayan. At syempre ng ating bossing, Dr. Remilio Tooy. Ako po si Doc Algie Bakla, ang inyong bantay kalusugan. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay. See you again some other time. God bless at magandang hapon po sa inyong lahat.
2: The secret of health.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo ug pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
4: Xanthon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthon Plus Coffee Mix.
4: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 20 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha nga doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Ay, kinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang more relaxing firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausabang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nako'y turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Xanthan Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Sister Pain.
6: Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika. Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantigom kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw ni

0: ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix. The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Daghana kayo ko natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: XFM.
5: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
4: X-rated sa XFM.

0: XFM.
1: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
4: Xanthon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ginsulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dun mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Ay, kinisili ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang Premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dung.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: may panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3O Trucking Corporation. Ang DX3O Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: XFM.
0: Kaklarik sana!
2: Exciting!
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
11: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa. pa.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap.
12: Gamit na.
13: Santon Plus Herbal Soap.
3: X F M.
12: XFM.
0: Kaklarik sana.
2: Exciting.
7: Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
7: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
16: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
17: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa,

0: Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito. Sa programang Extra B. Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na.
4: Extra B. Kadayawan, facts and trivia.
5: Kadayawan! Panahon sa Kadayawan Festival. Mamahimong bisitahon ang Kadayawan Agri-Trade Fair. Sama kini sa usa ka dakong bazar o merkado nga naghanyag ug managlahing prutas, tanom, bulak, souvenirs ug furniture nga ginaplastar aron mapalit sa mga bisita.

0: puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Visionix, daghan ang natabangan.
8: Sukad ng anak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
9: Vision X, slay ang kaipitibo! Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
4: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
6: Exciting!
7: Mga katropa, available

0: Andam ti kahulaton, mabugnaw man ang kanon, malaya man ang dahon, basta kita duha ang magkadayon, let's go na dayon!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. High blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mauto nga, nakadungog ko sa radyo ng Hantong Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Mauto ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Hantong Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa Pat malay-balay
3: tito. Zaton Plus Gold, tatak yes to health. Zaton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zaton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zaton Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Tingka makadto.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano naaw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo.
9: Turbo.
10: Tumara 30 minutos antes ang dulutugsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zaton Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zaton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zaton Plus Herbal Soap.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
14: Kabalo ba kamo nga ang Zaton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year, Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: The time now is 4:30.
18: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
19: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
20: Kadayawan. Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay daghang commercial stalls nga gina-set up sa kadalanan. Matag stall o good nagtanyag ug managlahing local products nga makita lamang sa Davao City. Dunay daghang nagkadaiyang souvenirs sama sa traditional costumes, bracelets ug ubang items nga gama sa mga local

0: Kung ang siliha lang, ay miss you lang.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dunggang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo og gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka desa, bro?
14: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit masag ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
13: Ikaw, bro, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
15: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: XFM.
16: Kaklarik sana!
2: Exciting!
17: Sister Pain!
18: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko na yun. O Sister Pain. Kaya kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
17: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
19: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili. Nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko. Ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
17: Santon Gold Coffee Mix.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
20: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
21: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
21: Express Balita. Express Balita.
22: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usanapod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, Life Talk with Angel Hill.
23: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
24: XFM.
25: XFM.
26: Kaklarek sana.
27: Exciting.

0: Kardayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
1: Kadayawan. Nagikan ang Kadayawan sa pulong mandaya nga madayaw nga nagpasabot og good vowable, superior ug beautiful. Usa kini ka selebrasyon sa kinabuhi. Pasalamat sa gasa sa kinaiyahan, bahandi sa kultura, abunda sa ani ug kalinaw sa kinabuhi. Gipakita sa Kadayawan ang managlahing color, kultura ug pag-usa sa 11 ka mga tribo nga mao ang Iranun, sama Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Maguindanaon, Dagan, Matigsalog, Maranao, Ata, Tausug ug Obo Manila.

0: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay, dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato. Mag-uban gihapon ta.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
6: araw.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
8: Kaklarek sana!
2: Exciting!
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
8: Maayo pa siya, gipangga, ikaw gibaliwala.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
10: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad ko glips.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana.
4: Exciting!
2: Exciting!

0: The time now is 6:30.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 7 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

tell you what I think.

0: XFM time. It is now 8 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

The best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

I tell you? What I tell you? One, two.